kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami po ay nanay.

0: Ano yan, RJ? Parang ngay...
1: Magandang gabi po. Yay, nakabalik na tayo. Let's go. I don't know what to say today, pero... Lagmayan tayo sa ating new home. Na po tayo SFR. Hindi na po tayo SFR. Well, obviously, ano na tayo? Smile region na po tayo. Yes, my we are now a part of Smile Region, Smile Network. O, ano pa to? Uy, nagulat ako. Noong, ay, dapat kulay puti yung, ano, yung logo. Hindi tuloy kita yung, ano, yung logo. Siguro, i-update ko na lang mamaya. Or, siguro, tomorrow na lang. Gagawin ko pa kasi yung scrapbook ko mamaya. Kaya, ewan ko kung aawayan yung utak ko kasi... Gama yan yung utak ko ngayon kasi tinatanong ko yung sarili ko, gagawin ko ba siya o hindi? Kasi actually, next week na rin ang deadline na nag-awayan kasi yung iba.
2: Ayan na, puti na. Ayan na, puti na.
1: Yan.
2: Ayan na.
1: Ano kaya yun? Gandang
2: ako. Ano yan? A color correction sa OBS. Color correction.
1: Nice. Gulat ako doon. Ito nga pala, ano po ay napapakinggan sa Smile Radio at sa YouTube rin ng Smile Network. Type po tayo, ha. At dito rin sa JL. Ay, ako kung active si ano ngayon. Si AJ, pero possibly we are live on JLR 1620 kHz, no? Ano sa nga pala, wait lang, hanap lang ako ng ano. Wait lang. May nakita kasi ako, may news sa, well, sabi daw nila, Google announced an upgraded, ganito na ba? Migration tool? During the Android Show IO Edition 2026 keynote, Google announced a meaningful improvement to the iOS and Android migration process. Android 17. Okay. Starting with Android 17 lang, you will be able to transform from an iPhone to Android much more easily. A feature expands its capabilities and it can now transfer accessibility settings, alarms, apps, and pre-apps with user data. And much more. Baka mas pinalawak nila yung ano. Hindi naman siya yung ako kasi ang game method ko pag pinsan, magbuba ko ng team cuddle tayo. Pag magbuka ng ang method ko pag book ng Android to iPhone to Android or Android to iPhone. Ang ginagawa ko is yan, send ko na lang sa Messenger. Kaso ang problema, compress yung quality. Well, wala pa rin kasi akong alam na that time kasi I thought dire-diretso na yan. Same quality. Akala ko same quality na rin yung nandun sa amin. By the way, hindi rin makaka-attend si EJ ngayon ang aking focus. Dahil nga daw may ano sila. Bukas mag-edit daw siya ng sports fest trailer. Tapos bukas mag-rampa sila. Ano kaya irarampa niya? Dapat magkuha siya ng motivation kay ano ah. Kay Gandang Ricky Reyes. Ay, magpali. Ulit nga. Baka marinig niyo yung ano. Ito ang compressions. Balik tayo, just like more recent features like circle to search functionality, the upgraded switch will be made available on Galaxy and Pixel phones first. The new switch will likely debut with Android 17 and Samsung's One UI 9 that will come with the upcoming Galaxy Z Flip 8 and the Z Fold 8 Wide this July. Mas lalo pang ano to ha. Mas lalo pa itong ma-implement sa newer Android versions and newer phones na i-release this year and ano pa next year pa next year pa no. Probably magagawa mo pa lang to from Galaxy and Pixel phones muna, hindi mo na siya papalawakin from ano ba sa ano muna sila Pixel po Pixel and Galaxy phone muna na i-implement ng function ang function na to or sa by the way, kasama natin na magulong muna tayo ng si Carlos, si Big, si EGC, Tora the Wild Cat, Reggie Junior, Pap, Kuya 150, G4, Mido, and LTG. Si LTG mag, itong dalawa, mag ano rin to, mag show rin to mamaya, and yung kay LTG, debut na rin ng ano niya. Apagan niyan mamaya. Ewan ko kung next na yan ha, sa atin. Next pa sa light up, no? Medyo na sa ano ah. Oh no! Find your local gooners. Yes. By the way, next na. Oh yan. Next na ang ano. TG. TG. Ano? TGF. TFGP. Hirap yung panaman.
3: Ginawa niyo naman TGF gatas. TFGP kasi.
2: PGMA.
1: Diba na yan? Ano mga ba? Ah, ganun kasi ako eh, mag-weather. Tama, mag-weather. History. Wag na muna. Nalilito lang talaga ako kung... Uy! Ano? Lalaan nyo? Wait. Nakakaano tong... yung hirap. Ngayon pala nakagawin yan. Siguro next week ko na lang ipasa yan. Ang hirap lang talaga. Like you need more bridges than yung mga ginagawa ko lang dati. Magma. May nilalaro ka tao dito. Uy, oil. Oil ni ano? Stan. Ay. Mal slowly ito. Okay. Yan, nilipan ulit. Leave. Yan. Currently, it's now ano pala? It's 7:09. Ay, gaki. Delirious lang ako, ha. Siguro pag commercial, mag-wam na lang ako sa cellphone. Ano na taro? Level 1 checkbox. Upside. Di gaki. Pwede palang ganito. WBUGY. Ay! Mali!
2: Katol!
1: Yugyugan ha? Ay! Wala pala kasi ano, walang B dito. BU yan eh. BUG. WBUG. Okay, tama.
2: Na! Local food!
1: Why? Uy, kapsak na nga lang. Nahirapan na. Why? B, Y. B, U, A, U, Y.
2: Ang Y, T.
1: Uy. Ano? Gagi. Teka ha, may inan lang kasi ako dito. May sinasabit na confirmation. Ay, hindi dito. Ox. Ha? Avocado? Corn. Potato kasama rin to. Yum. Reassemble intersection. Siguro mag-drawing na lang, no? Hindi na ako. Dinabas yung mga para ilong image. Yan. Sorry kung I'm speaking nonsense here, pero inanap lang kasi sources ng

0: Ito yan, dito pala ako sa comm shop, hindi mo na ako mag-show sa bahay. Gaya nga, naglilinis muna sila. Beep. Oo. Hanap na rin ulit tayo. Samsung sir. Ay! They already kicked One UI 9.0 beta program. Bakit daw? Ah, may pato eh, no? Pero possibly they will implement na to next few days. If it's possible. Sa lahat ng phones. Smart AI. Uy! Android XR, oh! Android XR. The first... No. Hindi. Smart glasses. Gentle mask. Galaxy XR headset is great for gaming and professional uses, but it is not something that you will want to wear while you are out and about. Instead, you might put on the new smart glasses that Samsung unveiled at its Galaxy Unpacked 7. The glasses feature the Google Gemini AI Assistant, the version built for wearables. It can see the world around you through the built-in camera for additional context. For example, it can snap a photo of whiteboard and organize the information into your notes app. Medyo interesting to ah. Pwede ka rin mag screen record dito by first person. Ganda nga, parang at least wala ka lang yung abala sa kamay mo. Just click and it will record, no? Uset na yan. The glasses can summarize long messages and read out important information to you. They also offer a real-time translation feature for those traveling abroad who don't speak the language. Uy, nakakatulong nito sa ano eh? OFW. Or siguro mga foreign workers. They can help you get around town too with real-time navigation and to a selected location, and they can provide information about your surroundings if you are in a sightseeing tour. Hands-free option with voice commands. Oh, touch sensitive areas on the glasses temples. Additionally, you can control the glasses by content. Oh, and then it's connect sa. And speaking of ano ito eh? AR kasi ito eh. Pwede rin mag sa augmented reality implement rin dito sa XR. Sa XR glass. Pwede Samsung Tab. Gentle Monster and Warby Parker for the design. Ano Parker? Ano ba yan? Na typo. Top Dragon. Nabilisan niya itong ano. Wala yun, nakakamali rin eh. Hindi yan, yung pinakamasarap na black coffee saan dito? Saturday. Random naman lang at dito sa tabi. Yan. Pero nito itong ano, Top Dragon AR. What? Generation 1. Oh. Generation 1 pala, sorry. Hindi kasi ano na kasi 5 minutes na lang nung po. Balik lang. By the way, ano nga pala ang nangyari kung bakit tayo nawala? Wait lang. Ano nga, ito ba yan? Ay, hindi. Ito lang balik. Actually kasi bigyan ko ano eh to improve SFR. Bye. O, andiyan si EJEE. Ilang mag... Magano mo na ako, ha? Ilang. Tablet lang.
1: Hello, Mr. Lodzi. Mr. Lodzi Reyes. Yes, Lodzi Reyes. Lodzi Puas Reyes. Lodzi Puas Reyes. And pagkatapos lang ng ano, pagbisita ng kapraktis sa praxis namin, sa fashion namin bukas. Na. Kain na, ano.
0: Bago, ano ba yan? Oy, si J.A. Grabe. Oy, J.A. Ano na?
1: Wait, so, kaka-uwi lang na mga kaklasiko and tapos na yung practice namin para doon sa ano namin. Andiyas ano lang, nakiano lang ako saglit para ano, mag-bounce ako mamaya after neto.
0: Sige lang.
1: So, ano, baka, abangan na lang, ano, di pa naman, ano, konting appearance lang naman sa TOL. So, by the way, ano, welcome. So, by the way, welcome. One message before I, ano, by the way, ano, nagbabalik na po yung pinagkakatiwalaang talakayan, opinion at laklakan ng Talk of the Legend sa bago nitong tahanan. So, yan lang po. Maraming salamat. Ako po si Jan Anis, ang ko po, ang kanyang co-host si Jan Anis Atrojado. Bye-bye and magmumura sana ako kay Lodzo kasi inaano niya hatong
0: ko. Oy! Wala ko sinabi. Ba't ako iya? Ba't ako iyang iakakuso mo? Uy, grabe ka naman. Ikaw si, alam mo, mag-e-educ show. Eh, di pa. Pero, eto kasi, preparation and improvement muna for SFR. Ginawang smile. Ano rin kasing may emerge siya na doon sa SFR, pero ako kung tinuloy, baka siguro hindi na, no? Hindi na muna. So, SFR, isa lang talaga yun ang palit. Nang palit ng mukha. Which is yung SFR. And for the past few days, oh, nakasama niyo ako ulit. And I took a break. We took a break. Sa ilang...
1: Wait, Lodzo. So, by the way, yan lang muna ang... Ano, yan lang muna appearance ko for today. Babounce ako kasi magpapahinga muna ako. Then, bukas maaga, magpo-practice kami. Ulit, last practice para maganda na kami sa MAPE fashion.
0: Kaya rin pala. Hell week rin pala kayo?
1: Oo. Pre, puro performance task na at least ano, pero at least hindi reporting ang mga performance task lang. Eh na yun.
0: Ayoko manood ng news. Sobrang nakaka-drain at depressing. Ano?
1: So yun lang muna. Thank you very much. Bye-bye and kay para kay Lodzo dahil inaano hotdog ko.
0: No. Oy. Live.
1: One more ano. Sige, wag ko na lang awayan si Lodzo baka mamaya magmamaya bargadulan na to.
0: Labas mo lang. Ah, sorry. Ang ano ko lang kasi dito is marami rin daw na marami rin Pilipino ay naan na rin na hindi ko itong ano, topic pero topic ha yan isita ko lang eh no? Na ano lang ang ilang Pilipino na tabad na silang manood ng ano dahil nga daw yung mga inaatid daw nila ang issue kasi pinagsasabay-sabay na mostly mga politiko na pero I'm not saying this to ano ba you know this the motivation to watch them ito kasi sabay-sabay na kasi ang issue both sa politics no such as the impeachment the ano ano pa ba? Ano pa nga ba? Kami, nag-start pa lang to nung last year. At nung ano pa to, nung... Ano po? Kusino, itlog. Yan, and, basta ano pa, wala na po maisip. Ano ba yan? And ano pa rin, ano rin pala, wait lang. Ano tayo sa news radio? Alam ko kasi may ano eh. News radio. kasi nung last May, yan, yung ano rin pala, nagputukan. Nagputukan sa Senado. And also, the, yung pagano kay ano, kay, ito, kay Senator ba to? Oh. And bagano rin pala, mag-sona rin pala. Oh. Few days na lang, mag-sona na rin. Nga pala, ano na yun, nung February, yung confirmation ng charges. No? Siguro yun nga. Yeah, lahat na. Basta sabay-sabay. It was not the same nung dating mga ano. And hindi lang yan. Pati ano, pati... Hindi lang yan. Pati ano na rin, medyo ano kasi ito, mas napaka-sensitive dito ng isa eh. Basta ba ito sa school? Ano ba to? Ano? Wait lang. How should I say this in a good way? I mean, ano? Ano ba yun? Ang hindi masyadong sensitive. Pero yun nga, nag-attack. Nagkaroon ng attack. Isang school sa Tacloban. Napaka, ano talaga nun, napaka, ano na nangyari nun. It was, ano kasi, June 2026 pa yun. Pero, almost lahat kasi ng estudyante na trauma talaga. I mean, in the whole Philippines, nalaman nila yan. So, syempre, na school na rin syempre kasi sila yung na-treat eh, no? And hindi lang yan. May mga school sa iba't ibang lugar is nagkaka-treat na rin. Is yung pagsaka. Oops. Yan nga, basta gano'n. The greatest exhaustion commits amid the decline of Filipinos' overall news consumption. Weekly television news viewership on the Philippines fell from 66% in 2020 to 42%. Agri nang nabawasan. Pero, ba't ganun? Bumawas noong pandemic pa. Kasi ano na rin eh. Social media, di ba? Social media. Sa live na rin sila nakatutok. Paper readership. Drop from 22 to 10. Yes, ano na rin kasi ito eh. Hindi na rin kasi ganun ka-ano na yung news. Kasi meron na rin TV or radio. Doon na rin sila nagkaka-ano ng communication. 7:30 yan, 7:30. Mamaya na lang, no? AI Newsroom. Ano to? AI Newsroom. Alam ko. Ay, yung ginagamit kasi ni Samsung.
2: Ano AI Newsroom?
0: Di, may nakita ko eh. Same rin dun sa ano. Ano ba? AI becomes user. Oh, tama rin naman.
2: Kala ko, oh my god.
0: Wala pa namang binigay na exact picture na ginagamit talaga nila yan. Okay. Kumbaga, ano rin naman. Yeah, same na rin. Commercial ba tayo? Mga ibigan, magbabalik lang po. Ang TON, makarana lang pa, alas 10 dyan lang kayo.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: We are back from nakabalik tayo. Nagbabalik po ang TOL, mga karanan ng Pagalastos, no? Ngayon po ay ang oras. Ang oras. Alas 7.32 na po ng hapon. Kasama po natin sa speaker si Istria. Si
1: ano Gino. Hapon? Gabi yun, gabi. Ano hapon? Narinig ko
0: sorry. Hapon. Sorry. Kasi sinasanay na akong mag-time check ng hapon. 5 PM kasi ako nag- show. Gabi, gabi.
1: Ah, tama
0: gabi.
1: Pala sa ton ay sa
2: TV. Magandang class. Hapon, alas 7 na.
0: Kasama rin natin sa audio si LTG, si Carlos Edriet, si ang patuloy pa rin na nandito si EGC, Don of the Wildcat, Reggie Jr., Pop, Puyo Bang Pipli, J4 at Mildo. Siguro, kanya. Sinanap lang ang kung niyo po ang mga tago rin palang puli siya inatid sa inyo ng buong pwede sa video kasi mama kasi July 27 on na rin and siguro mag ano muna mag take a break muna alam muna ang ano yata ngayon impeachment and by the way wag na rin ano ba yan mag-stop na rin po kayo sa aming YouTube channel. Hindi na sa YouTube. Mag-follow na rin kayo kami sa aming mga social media pages as may lahat ng news page. Diba? Lagi ba't may ano? Dito ang inanap ko. Ba't may alas 5 image na dito? Re-resume muna nila yung i-resume muna yung hindi. Ganyan ba? Kagahapon kasi mayroong ano kasi ngayon mayroong trial kagahapon. Ngayon ewan ko kung may wala naman ngayon. And Friday wala rin yata sa hapon. Ay bukas. I mean bukas ano pa bukas? Bukas ayan bukas. Wala rin bukas. Wala. Appointment ni.
2: Okay, magsasabi lang ako sa impeachment schedule dahil may SONA ang ano ang pangulo sa Lunes again inaanyayahan po namin kayo na mag

0: matapos ang sauna probably around 5 or 6. I don't know. And Wednesday, magkakaroon ng sauna pero on a new time slot, alas 10 na po ng umaga hanggang alas 3 or alas 2, sorry, hindi ko alam. Kagad sa matapos yung session. So, yun lang. Uy, dead air tayo. Uy, Lanzo. Uy, dead air tayo. Dead air na tayo, Lanzo. Nako po.
1: Uy, Lanzo.
2: Sorry.
1: Dead air.
2: Ah. Ahulog lang ayan kasi ayan ako. Ahulog lang.
1: Ah. Okay.
2: Pinalita ko muna kasi di mahulog yung piso. Okay, natagalan ako. Pero yan lang. And, siyempre, may mga ano na rin, may mga upcoming show na rin na ina-encourage ko, ina-encourage namin na buka ninyo na mga susunod pang oras dahil ito na ang ito pala ang again TFGP Fellow Gamer Podcast ano ba ba kung gusto pa to eh no ano Blue Talk and MMS yan tatlong shows na rin ang i-air ngayon dito sa Smile 10 PM ang Blue Talk and sa MMS 7 PM. And susunod ang TFGP 30 minutes pa. 30 minutes before mag-start.
0: 8:30 pa ako, uy.
2: 8:30. Yeah. Ano yung kung bakit tayo natili again? Salamat kay Davao Light. Dahil nga, delayed tayo ngayon. TQ. Or, napalitan yung oras natin. Yes, nakat rin ang TTRXS. Nakat po yung TTRXS. Ah, tinan ko ulit ha, review ko clip. Biglang nag-cut yung episode. Salamat kay, Davao Light po. Naganda talaga ng servisyo ninyo. Nga, hinayo pag ay sorry.
0: Oy, easy man.
2: Ano lang naman? Conservation. Pero conservation in the wrong timing. Ano rin kasi common din na rin yan ang nangyayari dahil nga commonly na nangyari to simula pa to nung April and sa amin na-affect rin sa amin so mga ilang araw ng brown out yes scheduled po ang isang oras. Pero sa amin kasi, di natuloy yung tatlong oras na kay wala na brownout. Natuloy. Pero sa amin sa pag-ig. Oh. And, ito nga rin, wait lang. Pero next, ano lang to? Next, first, next year anniversary na lang to. I love you, day. Okay. Ay, sorry. Ayan na naman. Nagpapakita na naman tong yung Geneva na Laoy, ano ba yan? Ito nga, kung gusto nyo, i-review ang ating mga dating episode natin. Bumisita lang kayo sa ano namin. Ano nga ba ito? Shine Studios Archives, yes. Hindi mo na namin nito as Pine Studios ngayon. Dahil nga, we have a new home talaga. Ito nga rin sana kami mag-show. Kaso, siguro konti rin mga ang maabot dilo, konti lang yung marireach nito, kaya sa Smile Studio na ta, Smile Center, Smile Studios na tayo nag-ere sa YouTube. And ano kasi to eh, kasama-sama kami lahat for my new, for my new identity. Oh, ayan nga. Ano na? Hindi na ako ano, ano ba tawag dito? Hindi na tayo occasion umeere. Limang araw na tayo. Katulad lang nung mga episode natin ng July 2025 saka June 2025. Oo. June to July 2025. Oh. Si, oh, ayan oh, June 9. O dire-diretso nga, June 9, June 10, June 11, June 13. Lang balik na tayo sa nakaraan. July 2020, no. 2025. June. Andy, July 9. July 9. June 9 to June 13, 2025. Oh. Ayan. June 9, June 16, June 23, June 30. Diba din ay mga ilang April kasi ang tiyo well, ay hindi rin umere noong April 2025 dahil nga nagkaroon ng malfunction yung sun card ng TOC kaya hindi tayo nakapag-show pati nga team at hindi nga rin nakapag-show eh. Speaking of team at as me na graphic designer ng TQ nung nawala si Angelo, siyempre, ginayo ko na lang yung ano, style ng T-Mat. Pero ano rin kasi, ano rin kasi ito eh. Wala akong maisip, T-Mat na lang naisip. And sabihin ko na kay Jello kung ano na, anong color yung gagamitin. Dahil nga, iba yung gamit niya na color? Hindi siya same color nung T-Mat. Like, umasi na lang talaga siya diretso sa ano, pumasin na lang siya diretso sa dumiretso na siya sa color pink, ano, sa lighter pink. Kahit show ni Janmel, panoorin ninyo basta lahat nandyan yan, pero wala nga lang yung RM and makalintal dahil nga dura namin daan na nagka-issue kasi yung post and all kay Dave Viralius rin andito rin episode 1 and episode 2 ng ang bagong doon. Ako ko may episode 3 ang bagong doon, yes, merong live broadcast ang bagong doon noong kailan ba to? August 22. So, yung Shine FM radio na ano to, primetime lineup. Ang bagong doon, then, Chat with Mel, tapos, Tambayang Quadro Plus 2, na ngayon, plus lang, and All-in-One Talks. So, it was, ano to, Friday ata to. If I am not mistaken. Balik tayo, August 2025. August 22. Tapos, Friday nga. O, tama ako, Friday. Yan. Bukas, tumain ako mag-show kasi siguro ready na ako. And next week is next na rin namin next week. Oo. Siguro wala na akong time, no? Sa commute, kaya pag 2 minutes lang to, magbabalik. Mamaya pa. Oh. Pag nag 2 minutes na to. Pero siguro you can, ano ah. Eh, data naman ako dito. So, para ano rin naman. Doon lang ako sa may malapit sa isang cell site para marinig nyo ng mabuti. Ang maayos. Oh. Si dito. Dito. Ayusin nyo naman ang ano nyo, servisyon nyo. Thank you. yan. Simulin tayo ng gray format. Three minutes left now. Siguro ito na nga, may bigan. Yeah. Kaibigan. Archie, kaibigan, mga katol. Babalik lang po ang UN. Makarana lang patalas sa RJ. Pag nakita mo lang bumalik. Pag you're watching na. Ang oras, 7:46 p.m.

May ano na, may from shop na ako ha. Ganda kasi ng hindi ni. Ang ganda ng pabango nila ng in ano ba tawag na. Basta yung conditioner nila. Okay, nagbabalik. Ang TOL mga rin lang pala sa ulit. Ngayon ay 7:53 PM Philippine Standard Time. Ang pangalabo yun? Ano ko kung i-sign ko ba? Siguro bukas na lang, no? Para may ano, pero ito nga. Welcome. Welcome sa TU mga bago kong tagapakinig dyan. I'm Ludsoy, ang host ng programa ito, kasama rin si JAA. Para lang kung sino ako. Isa rin ako sa mga creatives ng Smile and host ng TQ Plus. No. Isa rin ako sa mga legacy na disc jack ng SF Radio, ang predecessor ng istasyon na to, no? And siguro on this show I covered some of events dito, such as the field trip, no? Isa na rin yun sa mga na-cover kong events. Kasi nga, may... Pwede naman kasing showcase yun para at least... Ano, may permission naman ako, so... Yeah. Saanin nyo sa akin, baka baguhin ko pa yung aspeto ng show ko, no? Pero... I will magano muna ako, careful consideration muna ako para at least alam ma ano. Ano nga ba? Para at least ayan. Pero ito nga ayaw nga patay ano rin yung year end, which is about dun sa may updates, yung mga kwento ko about dun sa pagbabago, pero some of them na-implement ko sa buhay ko, pero hindi yung iba, hindi naman. Okay, APM sure. Okay, pero ito nga galing natin sa sabi, no? Okay. Update lang.

0: Wait lang. Teka. I forgot what can... I forget yung sasabihin ko ngayon. Uy, gagi. Ba't nag... Uy! Bastos! Yan, saan, next day, bukas, hindi po tayo 7 PM. 5 PM po tayo, ah. Pero kung ang ground out ulit si RJ, siguro hindi ulit tayo 5 PM bukas. Baka siguro mas malito pa tayo. Iusod natin yung schedule ng TV para ngayon. Okay. So magtapos ang mga RJ. Kaibigan, siguro that's it, no? That's it for today's episode. Pangari pala, season 3 na rin pala tayo. Hindi na po tayo season 2. Hindi na tayo dating, dating, ano nga po yun?
1: Dating,
0: Yan, butya, kalimutan ko na nga yun. Maganda nga tayo yun, mga kaibigan. Diyan na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Talk of the Legends ngayong araw, July 23, 2026. Ang ngalan na pong pwersa ng Smile Studios at kasama ang OGON Media Productions. Muli, maraming salamat at makita-kita tayo bukas ng alas 5 ng hapon. Miss RN, next week, I don't know kung Lunes or Biyernes tayo ulit, pero kahit isang araw man tayo magkasama-sama, no? Ayan, mga kaibigan, goodbye and good night.

0: Boy! Boy! Pararararago! Gobo na!
1: Tawagan ko po si... si J.A. Napapakita ng look.
2: Si Halohado may hawak po, kuy. Pabulin nyo, please,

0: 4 辣辣的辣的肉4
1: 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港制作
2: 的纪录片。Sa Smile Radio, I mean, sa Tambayang Kwadro, mapapakinig at mapapanood po tayo sa Smile at saka sa Cools. And, tanong ko lang po guys, eto ba ba yung ano, Tambayang Kwadro alas? Ay, sorry, mali.
3: Plasto
4: pa. Wala pa.
3: Ito.
4: Sabado pa yun.
3: Ito po.
4: Ito po ang tambayang.
3: Oh, it is midnight
4: station.
2: Tambayang MMS!
3: Tambayang multimedia message, yes!
4: Yes!
3: This is Middos. Aray ko. Anyways, mga kaibigan, ito po.
4: Tuloy tayo dito sa Tambay Quadro Plus. Okay, Mark. Magbubukas ka ba ng cam? Ba't nabukas yung cam mo? Pero parang nabukas yung cam mo.
2: Ay, pinatay ni Terebi yung camera ni Mark. Natakot.
3: Bukha daw akong
4: bata. Minor issue.
2: Ano ba?
3: Minor issue.
2: Parang yung sa... Bay, parang yung sa isang ano, sa isang technical advisory. Sorry po for the minor inconvenience. Ay.
4: Oo, literal na minor inconvenience.
2: Oh, go na. Ano yun?
5: Natuwang aking misis.
4: Bali, wala ka pa. Ano dyan? Feeling may asawa eh.
2: At paalala ko lang po sa TOC ng Smile, ang i-rape po ng ano ng sound effects niyo po. Naka-IEM po ako dito.
3: Ay, go po.
4: Uy, totoo. May paano pa ako naka-speaker, no?
6: May ko lang napansin yung sound effects natin. Bala cool talaga. Oh my God. Cool FM, welcome.
2: Ano po? Welcome ko sa cool hangout. Ay, sorry.
3: Cool hangout. Parawat ah.
4: Ano to? Oy, magpatuloy na tayo. Anong segments natin, guys?
2: Good evening, Cool FM. Ay.
5: Mike, ano
4: makabila
5: na?
4: Ka.
5: Mike,
4: go na, Mike.
6: Oy, ano na yung first segment nyo? Ilabas nyo na!
4: Asan na yung nasa dapat lang?
3: Sa pinakabagong peak yung mga kaibigan. Magkukwento ako. Ito ang aking sikreto ni Mark.
4: Hey, sikreto! Roll the bumper.
3: Aray
6: dapat
3: ko.
6: Di ako na tutupran.
2: Ako yun,
4: ito
2: pre.
4: Ito ang aking sikreto.
3: Ang ating sikreto number one. Sikreto number one, nagbe-brief si Terebi.
4: Oy, nagbe-brief na. Nagbe-brief ka ba? Ang totoo. Is it a truth or is it a lie?
2: Bro, this show should be 18 plus because dahil dyan, Mikom.
4: Mikom, pakinggan.
3: Aray ko.
4: Tapos ilagay mo 18.
6: Wala pa daw kayo sineset na bumper. Saan na daw? Sabi yung therapy.
3: Tulog kasi.
2: Nako. Bakit wala kayong... bomba? Ay, bumper pala.
4: Wala kaming inalaman dyan.
3: Kain muna.
7: Siga po! Garanto!
6: Nagkandaleche-leche ang mga bumpers! Oh!
5: Visit na yun.
4: Kaya din nagawa ng paraan. So, umalis yung may sikreto.
2: No. Ay, kain daw muna siya. No! No!
4: Ay, pwede naman kumain na.
5: Sino mag-iduto?
4: Oy! Mark! Yung ano ba? Oy, yung show mo!
6: Nakarinig!
2: Oh my God, bro.
4: Amar
2: yun. Huwag mo iwi... Huwag mo iwan.
6: Si Mike ang host ng show. Ba't siya umalis?
2: Ay, sorry. Sorry. Ano pala, kasi kasalanan to ng mga robbers in Paris eh.
4: More like kasalanan ng Nigfish yan.
2: Kasalanan ng Nigfish Games. Ayan o, bumabalik nating host Mark. Mark,
4: Oy, Mark, anong kinakain mo?
2: Si Mark gamukbang na.
4: Ew, bro, ew.

0: Mark, show mo to. Ano ba mag mag-show ka ba o hindi?
1: Ayun na.
2: Ganito kasi yun, guys. Ganito kasi yun, guys.
3: Ganito kasi yun.
4: Gabo.
5: Oh. Uy, Mark, ano yan?
1: This is adobo, isang
0: Uy, adobo! Uy, bibigyo! Uy,
1: bibigyo!
0: Uy, ba't yung may gabo?
5: Uy, play nyo, wait, diba to ba?
1: Anyways, mga kaibigan, mamaya na ang ating new segment, yung ano, sikreto ni Mark. Hindi pa ako nakakagawa ng bumper pambira.
2: Mark na nga yung pangalan mo, bakit tahimik ka? Ay.
6: Aray ko.
1: Pambira.
0: Hoy, andito na! Andito na si Manzanas!
1: Mons! Manzanas!
2: Andito na si Salita ng Jer Amansanas!
7: Guys, mga kaibigan, alam nyo ba, brand out ulit!
0: Ha?
2: Mabuhay
5: NGCP,
2: ang...
5: Naka-red alert kayo!
2: Mabuhay ang NGCP! Ay.
4: Amazing!
6: Aray ko!
4: Amazing!
7: Sorry, guys, matagal ako naka-join. So pasensya pala ko sorry pala kung matagal ako nag-join kasi brand out kasi sa amin kanina.
0: No.
7: Ano ba 'yan?
0: Ano na 'yan? Oy, kami na nanonood ng video. Hindi mapanood ang abada pa lang.
5: Play the kiss the rain.
7: Anong mag-sorry?
6: Tawad sa amin. Aray ko.
2: Bay, buhangan eh. Bay, mura makag namatiag iro. Bay.
0: Buhang!
7: Ay, grabe ka na. Wow, yung bridge. Wait. Wait, ang ganda ng view. Wow, grabe.
5: Uy, ang ganda nga. Wait.
7: Whoa. Ah! Nasa costa. Nasa costa lang ako kasi run out.
5: Uy, ang ganda nga, oh.
7: I mean, nag-play ng aba dapat lang.
1: May live
5: ano ka pa ka? Lakad ka pa nga. Maglakad pa ng
2: kore. Aba!
7: Aba dapat lang. Sabi makaplay ng aba dapat lang. Grabe. Teka lang. Punta kayo dito, guys. Punta kayo dito, guys. Ay.
2: Asan ba? Saan ba kami pupunta, bay? Mag-ano ba kami dyan, bay?
7: Dito? Ay.
8: Lilibid
9: niyo
8: ba kami ng airport ticket? Ay.
9: Oh my God, bro. Oh,
2: hell no. Maya na, si Presley, lilibrihan talaga tayo ng airport ticket kasi nasali yan siya sa budget insertion. Ay, sorry.
6: Ay, ko.
2: Ay. joke lang.
5: May kickback ka pala, ha? Galing kayo ng buhat.
6: Aray ko.
7: Si Mark talaga yung meron.
2: The big fish!
7: Ay!
2: Ang masasabi ko lang dyan, No!
7: Celestial talaga!
2: Mga ano talaga? Mga clear shampoo talaga?

0: Rico.
1: Ang random na pinagsasabi mo, ano ka, nagsisponsor? This program is brought to you.
2: Ano pre, anong Rico. Tagalog ng clear? Anong Tagalog ng clear? Linaw, oh. Eh di pag linaw.
1: Malinaw. Malinaw na shampoo.
3: Hoy!
2: Joke lang, joke lang. Baka maano ko dito. Baka ma-persona ng grata ko sa Smile Media Group.
4: Pinay,
2: joke lang, joke
1: lang. I hereby, Romar Habes, persona ng grata on Smile Network.
5: Happy anniversary, palibasa.
2: Hoy! Hoy! Hoy!
3: What's your name?
2: Ano kasi yun, happy anniversary, palibasa lalaki. Ano ba kayo?
3: Lala nung ano, lala nung soundboard pa.
6: Halaga ba?
4: Ganyan, ganyan.
6: Halaga ba? Halaga ba?
5: Palibasa. Here's to more years of
6: love. Sabi tayo.
2: Unang
3: manito. Ano yung sikreto mo? Baka umabot tayo ng alas 7 dito, wala pa tayo nung sikreto mo.
7: Anong sikreto mo? March.
6: Andyan po si Mama, so ano, hintayin ko lang mag-dinner.
7: Ay, wala. Aso? Ay. O nga, baka maalam niya yung sikreto.
6: Power line up.
3: May power line. But may power line.
2: Ano yun? AGR, ano yun? Only on salita ng Mansanas International. Ay.
7: Yes, ay.
6: Muntik lang ano.
4: SNMI brings you Powerline. Your daily source of powerful on high with Pastor Free Apple Tomato. Ay.
7: Wow.
1: Hindi kasi yung Powerline. Kapangyarihang linya. Yun yun.
2: Ano ay hindi pre.
6: Apple Line.
2: Hindi
4: pa
2: Aboitis
4: Apple
2: Power.
4: Line.
2: Ay, mali.
4: Ano Aboitis Power? Iba yan mo.
1: Aboitis Power.
6: Aboitis Power.
7: Teka lang. Teka lang, wala kang maisip.
6: Meral ko.
2: Ang masasabi ko
4: lang. Guys, alam nyo ba? Buti naka-charge ako kasi kung hindi ako naka-charge, hindi ako makatikyo.
6: Si Man ng TV5 ay chairman rin po ng Smile Media Group. Nice. Abot ang kapat lang!
7: Wait lang!
1: Ang chairman ng
2: Smile
1: Network.
2: Huy, bakit yung tawa? Parang naririnig ko yun sa V8.
7: Wait, sika lang ha. Teka lang, ba't natatawa si Preapol nung sa
6: episode
7: ng J4's facility na ano, natatawa daw ano, yung nilalark ng J4 lahat ng network. Sabayan po tayo, sabayan po napapanood ang J4's facility sa... Ay, wala.
3: No!
7: Sabayan po napapanood ang...
6: Ang sikreto sa maduming hugasin ay Joy ang team ko ang
7: antibacterial soap. Wala na yan. Naghugas ng plato.
6: Naghugas po tayo mga kaibigan. Ito po ay isang ano.
3: Uy, ba't may TOL?
7: Ay, may all-in-all screen dyan.
6: Walang baygon.
7: Grabe yung tao. Grabe yung sound effect. Ito ang aking sikreto. Ay. Ito po ang sikreto. Pero sayang hindi maano
4: ito
7: sayang
4: ang
7: hindi.
4: Aking sikreto. Di ako natutot. Ay.
7: Nagano? Nag underwear?
2: Ala, oh my god.
7: Ito nagano?
6: Di ako naga-underwear sabi ni Angelo Flo.
4: Ay.
7: Ay, wala.
2: I hereby declare that Angelo Jello Ace Flores ay hindi siya nagbibrief. Sabi daw ni Mark Jograd Jograd Corrales.
6: Uh-huh.
7: Ay, wala magawa.
2: At dahil dyan, wala tayong bed ng Tikol Atik Q Plus, sorry.
0: Hoy.
2: Meron po akong sasabihin, Terebi.
4: Palagay,
2: palagay ng bed, Terebi. Pero hinaan mo, ba't kasi ang lakas ng mga, ano mo pre, yung tawa ng...
1: Hinay na makatingog dyan, bay, kamat yun na ka?
2: Hindi, bay, may ano ako po ang whistleblower ni Mark Jokrat. Eh, sorry.
1: Hoy!
7: Hoy! Ay!
8: Guys. Tara, Minecraft guys. Tara. Share screen.
2: Ang ano kasi guys, bakit?
7: Wow, gabi ko pala ngayon.
1: Hoy!
2: Bakit ano ang tawa? Bakit ang tawa ni Terebi? Hindi, ganito yun. Hindi, ganito yun.
1: Wala na! Ito ang Gabi Quadro!
2: Hindi, ganito yun. Hindi, ganito yun bakit? Hindi, ganito yun bakit? Bakit ang tawa ni Terebi ay galing sa V8 sound card?
8: Hindi daw?
2: Apalakas kong titirin, B. Ng bed, ng katre, ay ng higaan. Yan, yan. Agawin mo sigurong 15, negative 15, bay. Ayan.
7: Dapat na lang.
2: At dahil diyan, since may nagsabi na si Mark meron siyang ang sikreto daw ni Mark Jogard Corrales. Number one, ang sikreto ni Mark, di ako na lang magsabi ng sikreto niya. Number one, si Mark, bakit ang kung may nakikinig na naman dito, ha, bakit ano, number one, bakit apaka-controlling ng kanyang magulang?
8: baka marinig nyo na to, grabe. Yantay dyan.
2: Hindi. Char lang,
4: tsaka number two, bakit kaya number mahal two ni Mark Corrales si, ano, si Andy Pops at si
2: Karen Istro. Si Andy Pops, no? Ano yun, pre? Ako mismo, pre, tinry ko na i-search si Andy Pops sa Instagram. At lumabas, you must be at least 25 years old and above to view. Pero bakit may access si Mark? Bakit may access si Mark?
1: Ito lang masasabi ko kay Mark. Gusto ko...
7: Gusto ko Sabado!
1: Yes!
7: Gusto ko linggo, gusto ko weekend, gusto ko Martes, gusto ko Miyerkules, gusto ko Wednesday, gusto ko Biyernes. Gusto ko araw, gusto ko Sabado, gusto ko linggo. Iba na yun. Jumpscare na naman. Jumpscare na naman ni Mag-Jumpscare.
2: Ayan na, at bumalik na ang ating,
7: Bio Master number 2, Mark Jograd.
2: Mark, ikaw na magtapos na magsabi ng sikreto mo, Mark, kasi ako na yung nag-fill in sa number 1 at saka number 2 mo. Kami?
4: Anong sikreto yan, Mark Corrales? Sige, explode mo na!
7: Yung sikreto pa niya, bakit sobrang kasing parehas ni MSA bumayo?
2: Hindi, pre! Bakit may access si Mark sa Instagram niya?
7: Di na age detected. Hindi na age detected. Ipasok. Wala.
2: At alam kong madedead air tayong lahat dito and... Anyway, babalikan
4: lang natin na ano. Yung padros at nagbibigay na ng ngiti sa lahat.
3: Okay na ba? Okay,
4: maraming
6: higit. Eto na.
4: Babalik po ang
3: thank you. Magbalik po ang tabayan pa plus after these commercials.
6: Susunod. Babalik lang. Uy, wait lang.
1: Quadro alas ay...
0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon

0: Anim na put siyam na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: Day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
5: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
4: I choose Ospen Mineral Water.

mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: dapat lang
1: nagbabalikan sa Mayang Patro plus Tikol plus ayan. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-smileys. Ayan. So it's me ayun. Again, no? Currently on the coastal area kasi brand out pa rin as of this moment, no? Ayun, so okay, take it back, ano, yan. Mark Morales. Take it back.
2: Ito na, wait lang.
3: Ano?
2: Mga kaibigan, it's time para sa sikreto ni Mark.
3: Aray ko.
2: Kasi Windows 7. Wait lang. Dear Quiz Mark, ako po si Jenna, 20 years old. Sabi nila, kapag 20 ka na, dapat alam mo na kung saan papunta ang buhay mo. Dapat may pangarap ka na, may plano ka na, at tingin sa lahat, marunong ka na raw magdesisyon para sa sarili mo. Pero sa totoo lang, Quiz, di ko pa nga alam kung anong kakainin ko mamaya. 20 years old na po ako, pero kapag tinatanong ako ng, Jenna, ano ang plano mo sa buhay? Ang sagot ko po ay, well, depende po kung may pera ako. Simula bata ako, pangarap ko na ngang maging successful. Akala ko simple lang ang buhay. Mag-aaral, magtatrabaho, magkakapera, magiging successful. Pero habang tumatanda ako, parang may bagong subject ang buhay na wala sa kurikulum. Adulting. At excuse me lang po, Quiz Mark, bagsak na po ako kaagad sa subject na yan.
3: Aray ko.
2: Ilang beses kung sumakay mag-isa ng jeep. Feeling ko independent woman na ako. Hanggang sa pagbaba ko, napansin kong mali pala ang sukli sa akin. Hindi ko alam kung lalaban ako o tatanggapin ko na lang. Kaya ang ginawa ko, nag-thank you ako sa driver. Doon ko na-realize na kailangan ko pa palang mag-training sa buhay. Wait lang, pause muna. Well, ano, tama ka naman, Jenna. Ang problema nga, nangyari sa'yo, simpleng ano tawag dito? Simpleng sukli man lang, hindi mo pa kinuha.
3: Aray ko!
2: Doon ko na-realize na kailangan ko pa palang mag-training sa buhay. Pagdating naman sa school, may mga araw na feeling ko ang galing-galing ko, may confidence ako, may pangarap, may motivation. Pero isang tingin lang ng grades ko, aray mo, nawawala lang.
3: Aray ko!
2: Minsan, mas mabilis pa bumaba ang motivation ko kaysa sa wifi kapag umulan.
3: Aray ko!
2: May mga kaibigan din akong nagsasabing, Jenna, enjoy your 20s! Sinubukan ko nga ni!
3: Aray ko!
2: Pero paano ko i-enjoy ang 20s ko kung kalahati ng allowance ko napupunta sa pagiging, chubby ko? At kapag may natira pa, yun lang magagamit sa pamasahe. At kapag may natira ulit, treat yourself! Aray ko po.
3: Aray ko.
2: Kaya kinabukasan, wala na akong pera. Pero hindi lang naman pera ang problema ko. May love life din ako. Wait, pause. Sana doon ka nang hiram ng pera. Ano pa bang problema mo doon? pambihirang yan. O mas magandang sabihin na wala. Wait. Sabi mo kanina may love life ka, ngayon sinasabi mo wala, ano, tulokan?
3: Aray ko.
2: Pambihira. May crush ako dati, oo. Akala ko gusto rin niya ako kasi lagi niya akong kinakausap. After 2 weeks, nalaman kong ganun pala siya makipag-usap sa lahat. Sir, di pala ako special. Friendly lang talaga siya. Doon ko unang naranasan ng heartbreak na hindi naman nagiging relationship. Parang nag-apply ako sa trabaho tapos di man lang ako tinawagan for interview. Pakak! Sakit! Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. May mga tao nga alis. May mga pagkakataong di natin maiintindihan. May mga pangarap na kailangan nating baguhin. At may mga araw na kahit anong gawin natin, aray mo lang, walang nangyayari. May mga gabi rin na tinatanong ko ang sarili ko, tama bang ginagawa ko? May mararating ba ako? Kailan kaya magiging okay ang buhay ko? Pero kinabukasan, bumabangon pa rin ako. Kahit puyat, kahit walang gana, kahit minsan ang breakfast ko ay kape at regret, kahit hindi ako naka-YouTube premium, kahit hindi ako naka-Spotify premium, kahit hindi ako naka-subscribe sa Netflix.
3: Aray ko!
2: Dahil habang naglalakbay ako sa buhay, unti-unti kong natutunan na di pala kailangan alam ko agad ang lahat. 20s pa lang ako, hello. Hindi ko kailangan magkaroon ng perfect na buhay kaagad. Hindi ko kailangan mauna sa iba. Hindi ito karera. Oh, huwag mag-alala. Buhay ay hindi karera. Hindi ko kailangan ikumpara sa sarili ko sa mga taong nakikilala ko sa social media na parang ang suspectful na nila. Posto lang ha. Number one example, iba na alawi. Bilang buhay naman ay hindi naman karera. Ba't ko na-predict yun? Ba't ko na-predict ang buhay ay hindi karera? Holy! Na-predict ko yun. Oh my gosh. Journey ito. At baka sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong patuloy akong maglalakad. Minsan mabilis. Minsan mabagal. Minsan maling sakay pa ng jeep. Pero magpapatuloy ako. Dahil baka balang araw, kapag binalikan ko ang lahat ng problema ko ngayon, matatawa na lang ako. At masasabi ko, buti na lang. Hindi ako sumuko. Ulitin ko lang ho, hindi ko pa po alam kung anong ending yung story ko. Pero habang sinusulat ko po ito, alam kong ako pa rin ang may hawak ng ballpen. At yan ang aking sekreto, nagmamahal, Jenna. Alam nyo mga kaibigan, sa 20s pa lang ng buhay ng tao is, of course, syempre makaka-experience ka na ng pagiging, ano, tawag dito, medyo, ewan ko ba kung anong meron na, ano, makakalimutin ka, minsan nga, yung, ano, yung sukli mo, iniiwan mo na lang. Pambihirang yan.
3: Aray ko!
2: Pero not gonna lie guys, ganyan talaga ang buhay. Buhay ay di karera.
0: Ang aray buhay ko. Ay weather lang.
3: Aray ko.
0: Ay, sa kapila so yan, pala yun ay.
2: Oy, oy. Dapat alam mo ay mali.
4: Natuwa ang aking misis.
0: Aba, dapat lang ang dapat. Ay, aba, dapat lang.
2: Anyways, mga kaibigan, yan pa lang po ang ating unang letter. Abangan nyo po, mamaya-maya is may another letter ulit po tayo. So, habang nagluluto pa po ako ng balls. Oh, dano ba yung ano?
0: Anong balls?
3: Aray ko.
2: Balls. Marami po siyang balls. Ay, mali-mali. Oy!
0: Ano yan? Ano tawag doon? Yung orange na ball. Balls.
2: Basketball?
4: Ay.
0: Hindi. Ay, yung orange na balls. Hindi ko alam ano pangalan nun. Nakalimutan ko na. Yung mostly nakikita mo sa ano, sa street foods. Uy!
2: Jump scare. Pero na, at least ano, YouTube, huwag mo akong pansinin. Thank you.
4: Baka ma-detect halata na sa ano.
2: Okay, so ano, mag-commercial break tayo. Meron pa kayong sasabihin, guys.
0: I think yung kuryente namin babalik ng lasyete pasado. Mga kaibigan, magbabalik ang Tambayang Quadro Plus, Tikol Plus.
2: Abo dapat lang.

0: Aba! Dapat lang, as always, nagbabalik po ang TQ Plus, Nicole Plus, 6:45 na po, 15 minutes before we conclude our show. Naglalaro po ako na yun ng Karen Diria. As always talaga, pinakasika.
1: Maol, napapaglaro ako hindi kasi nakadata lang ako.
0: One of the most popular Filipino games in Roblox. Bukod sa Diesel and Steel at ng Kopsha.
1: Maol, nakapaglaro ako hindi kasi nakadata ako. Baka ma-disconnect pa ako.
0: Ay, wait, Mark. May ano ka? Nag-ano ka pa rin ba? May diba may sikreto ka? May isa pang sikreto? Na litra. Yan.
2: Wait lang. Hinahanda ko pa. So, ano, hayaan mo na lang. And second, anong pagkakarinig ko, Karen?
1: Pre, pakirotate daw yung cellphone mo. Ano, JA? Naka-ano ka daw? Hindi. Naka-ano ka kasi. Naka-portrait ka kasi dito sa ano sa live stream.
0: Wait,
1: paki-landscape na lang ng ano ng settings mo.
0: Teka. Wait lang. Wait, teka lang, hindi ko na wala ako ma.
1: Wait, okay, sa ano, sa settings mo sa ano sa control center.
0: Wait lang. Wait.
1: Ginagawa ko yan eh, para maano ma-landscape ko yung ano video or camera.
2: Escape mo din ano yan no, tawag dito eh, off mo yung auto-rotate mo.
1: Tulad nito ba? Wait lang, mag-share screen ako ha. Sana hindi ako maglalag.
2: Aray ko, yun lang.
1: Ito o.
3: Aray ko.
1: Ito o, tika. Pag ano mo na ako ha.
0: Okay na.
1: Ah, okay na. Nice. No need to share screen.
0: Ah, rotate ko na yung ano yung screen. Oh, yes, Mark.
2: Karinderia po ang pinilalaro po. Kung pwede sana, merong akong ano, reaction cam dyan sa gilid. Ano yan? Reaction video.
1: Guys, sa video ilalagay niyo dyan yung ano, yung bayo ni ano ni Mark. Ay.
2: Ah, hell na. Ah, heck na.
4: Natuwa ang aking misis.
1: Live Mark Morales. Live Mark Morales reaction. Bayo.
2: Live joke bayo reaction. Video.
3: Easy.
2: Anyways, may hawak po na ano, panghampas sa ulo ng bukol itong si Alojado.
4: The power of two!
0: Ano, hampas sa ulo? Ano ko si
2: Mark? Copyright.
0: Ano ko si ano, yung ano, laging tumatay, yung nag-eat and run? Ahampasin mo ko. Sekreto mo! Bayo muna bago sekreto! Para kay Mark! Bayo muna eto bago sekreto!
2: Bayo muna bago sekreto! Umpisa na natin! Fa! Ayan na!
0: Patay over kay Mark yung camera. Thank you very much.
2: Ating puling letter at possibly every Tuesday to Thursday.

0: Uy, si Gio! Ang sarap yung kaya ng tulog mo.
1: Jogging ako.
0: Anyways! Ito na po ang ating huling letter. Dear Quizmart.
1: Sikreto mo to, sikreto mo yan.
0: Hindi, ano, Dear Quizmart to Dear Quizmart. Dear Quizmart. Ako po si Christopher. Gusto ko sanang ikwento sa inyo ang journey ko tungkol sa isang bagay na akala ko simpleng clash lock. Yan pala sa brief.
2: Uy!
1: Sinabi pa nga eh.
0: Pero siyempre, kukwento ko ang journey ko tungkol sa isang bagay na akala ko simpleng crush lang pero naging full semester job subject. Excuse me po. Di po yung coronavirus. First day of class sa first year college. New classroom, new classmates, new professors. Who this? Like, who this shawty girl?
1: Sheesh, napakaangas.
0: Yun pala, siya pala, si Angela. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, quiz. Pero nung nakita ko siya, parang biglang nag-slow motion ng paligid. May music sa utak ko, may butterfly sa tiyan ko, at may isang bagay na hindi nag-slow motion. Si Professor Rick na nagsabi ng attendance!
3: Ang galing-galing.
0: Doon ko na-realize na nasa classroom pala ako. Ang problema nga lang ko is hindi ko ako, lang ako nakapansin sa kanya. Pati mga kaibigan ko. At dahil magkakaibigan kami, pambihira wala silang konsepto ng privacy. Isang araw, tinanong ako ng kaibigan ko, "Pre, crush mo ba si Angela?" Sabi ko, "Grabe ka, hindi." Sabay turo niya kay Angela, "Bakit tatlong beses mo nang tinitignan?" Sagot ko, "Check the surroundings." Ututo sila, kaya nag-check sila ng surroundings. Quizmart
4: na lang.
0: Di ako nakulusot. Mula noon, naging mission ng barkada ko ang pagsubaybay sa single era ko. Kapag dadaan si Angela, sisipol sila. Kapag papasok sa ng classroom, may sasabihin silang, "Ayun na, ayun na, ayun na." Kapag umupo siya malapit sa akin, biglang nagiging motivational speaker silang lahat. "Bro, this is your chance. Go! Talk to her." Ako naman, parang ko sa atakot may quiz. Ang sagot nila, "Mas importante ang love." Yeah!
4: Success.
0: Saan yung ano, yung sensor? Yeah! Pero hindi ko agad nilapitan si Angela. Iyakot. Ang ginawa ko, nag-like ako sa mga posts niya. Isa, dalawa, tatlo. Kanya-kanya na to.
2: Easy.
0: Hanggang sa umabot sa post niya noong 2021. At doon ko naisip, "Christopher, tigilan mo na yung kalalike mo. First move ka na. First move ka na, ul-." Kinabukasan, pagpasok ko sa classroom, parang may alam ang buong barkada. "Bro, bakit?" May nag-message sa'yo, si Angela. Siya pala nag-first move. Nag-hi. Nakatitig ako dun, 5 minuto. Kinikilig. Ay, sus!
2: Aray ko!
0: Kasi natawa ko sa mga ano, SFX. Hanggang sa final reply ko is, "Hi." Napaka-romantic. Parang Shakespeare. Wow, Shakespeare, hi lang. Pero mula sa simpleng hi, naging conversation ko. Hanggang sa naging magkaibigan, nag-aaral kami together, kumakain sa kantin, nagkukwentuhan pagkatapos ng klase, at habang tumatagal, Quizmart.

0: Pero may problema. Akala ko may gusto siyang iba. Eh nagtanong ako sa friend ko nung isang araw, may boyfriend ba si Angela? Wala, sabi niya. Napangiti ako. Pero may sinabi rin lang friend ko, pero may crush siya. Biglang nawala ang smile ko. Ha? Kanino? Tumingin siya sa akin. Tahimik, sabi ko.
1: Kanino nga?
0: Umiti siya. Tapos lang paghihintay, pre. Ikaw ang crush niya. Let's go!
2: Aray ko.
0: Go smart.
3: Success.
0: Uy, smart. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Gusto niya sumigaw at tumalon. Tumakbo sa hallway. Pero ang ginawa ko, tumangon lang ako. Parang may meeting. Pero hindi pa doon nagtapos ang story. Nagkaroon kami ng misunderstanding. Akala niya ayaw ko sa kanya. Akala ko naman hindi siya seryoso sa akin. Pareho kaming nakintay at nag-overthink. Para lang pala kami tanga. Sorry, Nico, ma. Sorry, Nico. Eventually, nag-uusap kami at nag-aminan. Siya rin umamin, of course. Doon ko na-realize minsan hindi pala kailangan ng grand gesture, kinemarut, fireworks, bouquet ng kasing laki ng ano, bulgad, isang pulgada ng ano, skyscraper. Minsan, kailangan talaga nating magsabi. Eventually, yay! Naging kami. Nako, at doon ko rin natutunan ang taong nagsimula bilang campus crush. Pwedeng maging taong makakasama mo sa tunay na buhay. Ngayon, Quiz Mark, masasabi kong siya na ang taong gusto kong makasama sa journey ko. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng buhay, pero alam kong di na ako mag-isa. At kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari, is huwag matakot umibig. Huwag matakot mag-first move. At higit sa lahat, huwag mag-like ng post hanggang COVID-19 pandemic. Like seriously, nakakahiya. Muli ako po si Christopher. Dating isang taong tahimik na nakatingin sa campus crush niya. At ngayon, siya na ang dahilan kung bakit excited akong pumasok. Kahit gusto mong hindi pumasok. Maraming salamat po, Smart, ng mamahal, Christopher.
4: Ay, grabe yung kwento. Grabe, napamura ka tuloy. Di mo na beep yung ano, yung isang bad word na...
5: Thank you.
4: Ay, joke lang.
5: Thank you.
6: Thank you! At dito na tayo sa segment na BioCam!
4: Wow! Ayan na nga! Yay!
6: Thank you! Ang bako ng studio.
4: Ala, 658 na, B. Ano? Wait.
6: 658!
4: Sige! Ikaw.
0: Dito na po, nagtatapos ang ating kwentuhan, tawanan, kulitan sa araw ng Martes. Holy, okay! Ano tawag dito? September 8, 2026. Sa ngalan po ng lahat ng mga... Ano na tawag dito, mga kasama ko dito sa ano, TQ Plus. Ako'y hinihingal nga sa pagkakabayo ko. Ako po si Quiz Mark Jograd. Maraming salamat at magandang gabi, baby!
4: Baby! Abadapas lang!
7: Mabuhay! Smile Media Group! Yes!
6: Mabuhay ang bayo!

0: Yan. So, kaka-on lang para...
1: No!
0: Kaka-on lang eh, sabi ko sa inyo eh. Kaka-on lang yan eh. Kaka-on lang eh. Kaka-on lang yun. Nag-blue screen agad ah. Tupit. Tupit pre. Yung computer nyo pre. Nasisira talaga. Ay, on mo ulit pe. On mo ulit. Baka sinira ni Terebi talaga.
2: Pwede nga po. Pwede nga po.

0: ako. Nag-oy, bakit may Windows 95 dyan? Nakuha talaga terabit. Oy, Asper, may naglagay ng Windows 95 oh. May naglagay ng Windows 95.
1: 50 pwede yan talaga. Sa Monroe Day. Pwede yan.
0: Ayan, nabalik na yung kuno niyo, computer. Kala ko mag-blue screen naman yan, ha? Tantay ka talaga, Terebi, pag na-blue screen talaga yan.
1: Oo. Oh. Ay, ano yari sa studio? Teka.
0: Look at this. Inagawa mo, ba't may ano dito? Oy, ilabas nyo yan, oy. Ilabas nyo yan, oy. Labas mo. Bastos talaga to.
1: Uy, Windows 7!
0: Uy, Windows 7! Una na ako, Windows 7! Hala! What the? Oh, may old Google pa na ako. Canada pa? Google Canada?
1: Oh, Google Canada.
0: And I delete ko na. Nako, naglagay na Windows 7 talaga, totoo talaga. Naging totoo talaga yung dream natin, no? Derby, if you're watching this, I demand you put Windows 7. Wah. Ayaw no, may Windows 7, no? Nako.
1: Windows 7.
0: May Windows 7, may Roblox pa, oh. Roblox. Yung TV ni Mamon na talaga, grabe ginagawa niya.
1: Grabe. Uy, Mamon!
0: Mamon! Ay, Mamon, yung computer mo, ay yung computer ni... Itong si Terry naglalagay ng Windows 7, oh. Lahat ng computer, diba? Windows 7, lahat.
1: Lahat?
0: Ayun nun, consistent Windows 7.
1: Consistent.
0: Nagawa ni itong Terra Baby na to.
1: Ang galing.
2: Wait a minute.
0: Puro kayo si ito, si Terra Baby talaga, nagdonood na lang. Eh mamaya guys, punta kayo sa Terra Baby TV para sa Sinclair coverage. Ayan. Andiyan na yung si Mamon siguro. Ayan, Mamon.
1: Mamon.
0: Come on, pag hindi ka magsalita, mag-twerk ka sa TV.
3: I-upgrade yung sa Windows 10!
0: Gusto kayo! Ay, si okay. Terebi naglagay. Terebi, if you're watching this, I demand you put Windows 7.
3: Windows 7! Uy, balik niyo! Oh, ba't naging
0: bini?
1: May bini!
0: Screenshot!
3: Pakiyano nga yung camera! Nag-freak out yung ano natin eh! Ingay ninyo! Hindi kayo!
0: Si Terebi nagkocontrol eh! Halata naman siya masyado!
3: Yes! Huli! Nahalata ka Terebi eh! Nahalata!
1: Back to normal tayo.
3: Okay, sige. Dito muna kayo kasi medyo nailo ko ngayon. Okay, so ayan. O, ba't may keratin? Yun, balik na tayo sa ano natin. Pero, yun pa rin. Naging ano tayo ngayon? Thai program?
0: Hangout sa May Tulugan with the Master Geon with Mamon.
3: Nati was.
0: Kasama ng Aspir's Cafe.
1: Uy! Collab!
0: Ay, nako may Riri! Nako may Riri! Mansanas packs, tos puro iPhone. Nako, anong ginagawa ni Rico na yun?
3: Ay, speaking of iPhone, nag-discuss ba yun sa Aspir's Cafe kanina?
1: Oh yes, I did talk about the iPhone 16, yes.
3: Yung camera button sa iPhone, parang may possibility na pwede siyang gawing ano, Touch ID sa future iPhone.
0: Uy! Mamon, tingnan mo sinend ko sa main chat room. Sa mapanghi chat room.
3: Ayan na naman
0: sa
3: tayo.
0: Facebook ko, ah.
3: Nako. Wala pa kaming kontrata. Fake news yan.
0: Ayun. Ayun na guys, bye-bye na guys. Alis na po ako.
1: Bye, Dio.
0: Ano na ko, skibidi toilet na tayo guys.
1: Uy, skibidi toilet. Okay. Ingatin nyo.
0: Bye-bye guys.
3: Okay, so ayan. Ano pinanggagawa nyo? Na, Diyos ko. Anong oras pala to nag-start? 8:30? Ah, 7:30?
1: Ah, 7:30 siguro kasi I wanted to end the show early.
3: Oh. Well, iano ko lang din to ngayon habang nandito kasi nanainang ako. Okay, so
1: tomorrow 8 p.m. ulit or balik sa 7:30 talaga?
3: It depends eh. Well, so dahil nga nag-launch ng iPhone 16 ngayon, balita ko bababa ng presyo ng mga lumang iPhones. Yung mga previous phones. So, ang problema nga lang, yung iPhone 11, iPhone 12, wala na sa ano mismo. Wala na sa ano ng Apple. Pero kung ano naman kayo, kung nasa PowerMax Center naman kayo, kung bibili kayo sa PowerMax Center, meron pa yan. Magano lang kayo. Yung ano ko nga eh, bumili ng iPhone 6S Plus sa PowerMax Center noong 2019. Yun na lang yung natira. Well, actually, iano ko lang yung iPhone 16 Pro. Ang ganda ng color options ng iPhone 16 Pro. Wait lang, ipakita mo nga, Terebi. So, ayan. Maganda yung colors ng wait lang, isasend ko lang yung ano, Diyos ko. Wait lang. Okay, wait. Ayan, so wait lang, hinahanap ko lang yung ano. Wait lang, iPhone 16 Pro. Wait lang, ipapakita ko lang yung itsura ng iPhone 16 Pro. So, di ko alam kung anong color ng iPhone 16 Pro, pero yung design is still the same as ano pa rin. The design is still the same as iPhone 15, ang pinagkaiba lang nila, meron siyang camera bump. Pakita mo! Ayan. So, ang pagkakalam ko rito, wait lang, iano ko yung colors. Color, iPhone 16 Pro, color names. So, ayun. Yung gold, ano siya, desert titanium. Tapos, tawag ba rito? Natural titanium, white titanium, tsaka black new. So, yun yung colors ng iPhone 16 Pro na para siyang ano, napaka-premium ng color niya and ano talaga siya. Tulad nyo na sinabi ko, wala siya pinagkaiba sa design ng lumang iPhone. Ang pinagkaiba lang nila is meron na siyang camera button sa ano. Camera button sa mismong para din sa iPhone 15 para din sa iPhone 15 sa regular iPhone 15. Well, so ito naman ang color. Walang pinagkaiba sa color sa design ng iPhone 15 Pro. Pero ang talaga nagkaroon ng radical change is yung regular iPhone 16. So, Since alam niyo na rin naman yung hitsura sa spec at dun sa mga leaked, ano talaga siya? Ipakita mo. So, oh, iPhone 16 Pro. iPhone 16, yung regular. Okay, so, ayan. So, di ko alam ko nung anong name ng mga color ng iPhone. Basta merong black and ano. Sabi nga ng iba, parang iPhone version siya ng, parang nagmukhang ano, nagmukhang Xiaomi. Nagmukhang Xiaomi, yung iba, parang nating phone 1 yung hitsura. So kung, para malaman ninyo kung anong hitsura ng nating phone 1. Wait lang, nating phone 1. So, ito yung itsura ng nating phone 1. So, ito yung itsura ng nating phone 1. Ba't naman may itos? Ayan, so ito yung itsura ng nating phone 1. So, para siyang ano, para din siyang iPhone yung design. Squarish din siya. Parang uso yata ngayon ng square design sa mga phones, lalo-lalo na sa Samsung. Halos lahat kasi ng mga phones sa Samsung, lalo na yung mga non-ultra products, ano din talaga siya. Okay, so yun yung ano, pinaka-ano talaga sa lahat. So yung color, wait lang, ano yung color? Yung color? iPhone 16 colors. So ano ko na colors ng ano, para may ano sila, sa iPhone 15, sa iPhone 16 na, iPhone 16, hindi yung Pro. Okay. So ang color ng iPhone 16 is black, white, pink, teal at aquamarine. Aquamarine yata, parang yung blue. Parang yung blue. Hindi ako nagkakamali. So, so yun, yung mga iba, so mga guys, mag-ipon na kayo ng ano, mag-ipon na kayo para sa bagong iPhone, pero since nandiyan na yung bagong iPhone, makakabili na kayo ng lumang model ng iPhone na mababa na, dahil mababa na ang presyo. Mababa na ang presyo ng, ay, may tao sa likod. May tumatakbo. Naligaw yata. Okay. Naligaw, may naligaw. Oh. May, uy, si Terebi. Nagtakbuhan, no? Nagtakbuhan. Ayan. So, ayun lang yung ano. Mawag. Huwag mo ang video. Ayun. So, ayan. Since ano na rin, since may bagong release ng iPhone, ang mga mindset ng mga newbie na Apple user or yung mga Apple user na medyo hindi pa afford talaga yung pinaka-latest na pinaka-high-end, is bibili sila ng lumang ano, ng lumang model. Kasi di hamak na mas mura. Mas mura siya, mas ano siya. Mas mura siya. Ayun. Mas mura siya kasi ano talaga,

Nagmura siya. Oo, kasi mas parang bumaba yung presyo niya sa ano. So kung di ako nagkakamali, parang mga nasa 40K ang iPhone 6, iPhone 12 nung kakalabas pa lang niya, mga nasa 40K, yung 12, 8 gig. Pero ngayon, kasi, yung iPhone 13 pala, sorry. Pero ngayon, kasi same na siya ng price ng iPhone 15, iPhone 11 nung 20, ano, nung 2021. So, ayun yung mindset ng mga tao, ng mga ano talaga. Bibili sila ng luma app, naantay nila na mag-launch yung bagong iPhone para makabili sila ng ano, ng iPhone na yung older version ng iPhone. Pero kung bibili kayo ng older version ng iPhone, huwag kayong bumili ng iPhone XR, iPhone 11, o kaya second gen na iPhone SE kasi meron na yung tendency na i-phase out na yan nila. Ang kailangan ano, ang siguro ang pinaka-recommended talaga is iPhone 12 and 13. Pero kayo na bahala kung gusto ninyong ano, kung nagsisimula pa lang kayo, pwede kayong mag-iPhone ano. iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR. Kung talagang nag-i-start pa lang kayo, tsaka maganda pa dun sa ano, kung halimbawa 4G pa rin yung SIM card mo, magagamit mo ng maayos. So, ayan. Pero kung ano naman, kung ano naman, depende na yan sa inyo kung anong gusto ninyong bilhin. Kasi, ang ano naman, di naman namin pa, wala naman kaming pakialam sa choice ninyo eh. Ang mahalaga, meron kayong ano, meron kayong mabiling gamit, may mabili kayo na ano, mura man o mahal yung ano ninyo, yung gadget ninyo. Pero kung bibili kayo ng iPhone 16, mag-ipon-ipon na kayo. O kaya kung bibili kayo ng iPhone, please lang, wag yung ano, wag mas maganda kung bayaran ipunin ninyo ng ano, para maano nyo ng fully paid. Kasi ang hirap pag ano eh, paghulugan eh. Lalo na pag hindi mo nabayaran agad, parang mape-penalty ka pa. So ayan, oras po natin ngayon, 8:13 p.m. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. iPhone talk ulit mamaya ha. At di na nga umusad ang title card.

0: Ayun, so nagbabalik nga po ang Hangout with Mamon. Pasensya na po, ano, merong napakahabang delay. So, habang nag-aano po tayo ngayon, ayun. So, siya nga pala, may bago nga palang designation ang mga bagong ang NAIA. So, ang Terminal 1 mostly, yung mga flights sa Terminal 1 will be mostly Philippine Airlines flight. Tapos yung Terminal 2, yung magiging domestic flight. Terminal 3 naman ang mag-ano sa Terminal 3 naman ang sa mga international flights, lahat ng international flights. Tapos ang Terminal 4 ay para sa AirAsia flights. So, ito yung bagong designation sa ng NAIA ngayon.
1: NAIA Terminal Designation.
0: Ayan. So, ito yung mostly sa Terminal 1. So, ayan. Wait lang. Hinahanap ko yung mostly dito. Wait. Terminal 1. Terminal 1. Nasa na yung... Ayan. So, ang original talaga ng Terminal 1 is... Ayan. Di ko mahanap yung Terminal. Ayan. So, hinahanap ko yun ng terminal assignment ng So, ha? Nahanap ko yung NAIA Terminal 1.

So di ko alam kung ano yung original ano kasi di ko naman ano. Pero yun nga, ito po yung mga bagong designation ng mga flights. Bagong terminal designation. So ayan. So ayan. So balik ulit tayo sa ano natin, sa topic natin kanina, which is yung ay, di na pala. Medyo, ano na nga pala ako. Tapos na pala halos na sa iPhone. So, start na tayo for Mamon's Secret Files. Okay, so

Off my chest. Ah, okay. So, habang nag-ano tayo, wag po kayong mga tubili mag-like, share, subscribe. Ay, iba pala to. So, okay. Okay, so gusto kong pumorma, ngunit walang pera. Puro basic shirt, pantalon, shoes pormahan ko kasi wala akong pambili. Yung FYP ko sa TikTok, laging may nadadaan na parang nagbibigay ng tips, combos ng style ng at ng lalaket. Gusto kong gayahin yung iba, pero ayun nga, walang budget pang porma. Sana magka-work ako ng maayos para at least nakabili ng kahit isa-isa. Same. Sana nga makapaghanap nga rin ako ng trabaho para makapagano rin ako ng porma. Anong pormahan malupet. Pero kung ikaw, magano ka ng pormahan na sa abot kaya, magano ka, magtingin ka sa ukay-ukay. Maraming mga cheap finds doon, cheap finds. Ang kagandahan pa doon, mura siya, at least branded siya. Oh, at least branded siya. Or much better kung ikaw naman medyo ano, pumunta ka sa Shopee or Lazada, maraming ano doon. Maraming magandang deals doon, magandang damit at magandang damit doon sa Lazada. So ayan. At also, at least magandang hygiene mo kahit papaano. So, yun naman. So, yun lang. Okay. Mas malaki pa sinasahod ng nagfi-fishball kesa sa ayon. Kanina bumili ako ng siomay dun sa nagfi-fishball at swerte ko na lang. At yun, last na gulaman at 4 pieces ng siomay, nakuha ko pa. Nang lahat ng paninda ni Kuya, naubos na as in wala ng fishball at with balls na natira bandang 5 PM pa lang ito. So na-curious at ako at nagtanong ako, Kuya, lakas ng business mo. Anong business, ng business magkano ba kinikita mo per day? Si Kuya umiti lang at nagsabing average na kita niya is 800 to 1K ka-araw-araw. Wow! So, pag ano mo siya, pag... wait lang. So, kung halimbawa, 1K plus times 30, 31K ang naano niya, naiipon niya araw-araw. Ang maganda! Tinanong kung paano pagtag-ulan o bakasyon, sabi niya wala daw pinagkaiba, malakas naman daw kahit kailan. Tinanong ko bakit di niya nadamihan benta niya ng mas malaki kita niya para mas malaki kita niya. Gusto niya daw makauwi ng maaga. So I did the math. So sahod ni Kuya per month is 24 to 26K. Kung isa lang per day, day off niya per week. Natatawa na lang ako sa mga taong mapagmata sa mga tindero ng tuhog-tuhog. Mas malaki pa sweldo nila sa mga nagpapakahirap mag-commute sa work araw-araw at wala pa silang OT. Oo nga, halos lahat ng mga nagganito-ganyan. Pero, ayun. So, next entry natin is, ayun. Puro na lang parinig sa gastusin. Kuwang-kuwa na mama ko yung inis ko. Ayoko sa lahat na kagigising mo palang bubong. Ngaran ka na ng parinig, lalo pa kung luho lang naman. Hindi naman ako nakapag
nagkukulang sa pagbibigay dito sa bahay. Pagkasahod ko, nagbibigay agad ako, walang palya. Kapag may extra naman ako, nagbibigay din ako. Di ko rin kinalimutan mag-save syempre. Pero putya, magtitimpla pa lang ako ng kape, bungaran ba naman ako na wala na ako pan-scream, nagpaparinig. Napintikteng ako, hindi ko tinatay yung pera. Ono reverse card. Kung dati, yung mga ano, kung yung mga nanay nagsasabi nitong hindi ako nagtatay ng pera, yung anak na rin mismo. So ayan, ewan ko ba, ang hirap sa pagiging breadwinner. Well, actually, maigi na lang, nakakapag-ipon sila mostly para sa pambili nila ng ano. Pero kung ganyan, Diyos ko, umalis ka na, mag-move out ka na. Ang hirap ng ganyan. Diyos ko, may sale ka naman. Ba't yun pang panscreen ang anuhin niya? Diyos ko, te. Dapat raw sa lalaki ako nagkagusto, hindi sa babae. I'm a trans woman and na-realize ko lang na I don't feel attracted sa mga lalaki after ng transition ko. I was so focused on my transition so that I didn't really think about bisexual orientation at all. So when a girl pursued me, doon ko na-realize na I'm into women talaga. Ewan ko ba sa mga ganitong lalaki, lagi akong tinatanong kung ba't sa lalaki ako nagkakagusto at hindi sa lalaki. Eh, babae ang gusto ko. Kung babae raw ang gusto ko, ba't di na lang ako magpakalalaki? Eh, paano kung ayoko? Aminado naman na I look good as a guy, pero alam ko na gusto ko para sa sarili ko. Nasabihan pa nga kung sayang kasi ang ganda ko raw, pero sa babae ako nagkakagusto. I want to be a feminine. Gusto ko magsuot ng cute na damit and I want to do girly stuff with my girl friends. Hindi ko isa-sacrifice sa identity ko para mag-pursue ng babae. Kung di ako tanggap, edi wag. Di ko naman kailangan magpakalalaki para magkagusto sa babae. Ang frustrating lang na whenever nire-reveal ko yung sexuality ko, I have to explain myself kung bakit ganito ganyan. Kung lalaki ka, di mo naman kailangan magpakababae kung mag-pursue ka ng lalaki and vice versa. Di mo kailangan i-sacrifice yung identity mo para mag-pursue ng ibang tao. Actually, oo nga. Kasi sa totoo lang, nanonan na yung mga nagbibihis babae. Minsan, hindi naman matik na trans woman ka, lalaki na yung ano mo. Pwede rin magkagusto mga trans women sa babae, to be honest. Minsan nga trans men din eh. So walang problema dun actually. So oo, meron nga din mga drug performer pero ano, may jowa or may asawang babae. So, example na lang dito si Super Tekla. So, wala namang problema dito actually. Walang problema since ano rin naman 'yun. So ayun. So, may napanood na akong story nito sa MMK. Nakalimutan ko lang title, pinagkaiba lang po ata gay na nagkakagusto naman sa girl. May mga tao lang talaga hilig mangialam sa sexuality ng ibang tao. Kaya nga, so yun yung pinakaano talaga. So, para sa akin, since ano rin naman ako, member rin naman ako ng LGBTQIA+ community, kung trans women ka, tapos may gusto ko sa babae, as a straight na babae, sa cisgender na babae, there's no problem about it actually. Kasi, ano naman eh, you're expressing na feminine ka kuminos, pero ano, valid yun. Walang problema yun. Valid yung attraction mo sa babae kahit na trans women ka.
or may ano ka, or attracted ka, or trans man ka, tapos attracted ka sa lalaki. So, wala namang problema yun. So, yung mga, sa mga tao dyan, kailangan ninyo ng ano, kailangan ninyong maliwanagan. So, ayun lang naman, yun nga ano, marami din actually ng mga drag performers na babae-babae sila kumilos. Ayun nga sabi ko. Pero, babae yung gusto nila. So, walang ano doon, walang kaso doon, walang problema doon. So, yun nga, frustrating yun sa end mo, having explaining yourself. Pero, yun nga, kung ikaw, nag-express ka ng, kasi ano, pero attracted ka sa babae, walang problema yun. Walang problema yun, lalo sa mga ano. So, actually, meron ngang instances na mga babae, BBL kanto. Wait. BBL kanto. Big black natin. Isipin, Diyos ko, te. Anak, natakwa. So, yun nga, sabi ko.

Wait lang, main chat room, ano ba naman kayo? Gago, gago kayo. Ay, kayo, Diyos ko. Hindi ko kaya repairin nga, ano. Walang problema kung ikaw ay trans women and you're expressing yourself na, ano, na babae ka pero may attraction ka sa babae, sa kapwa babae. Wala naman problema yun. So, para lang rin yung mga, ano, anong email sumangin sa TV Patrol Weekend? Ano ba naman kayo? Okay, so yun. Para lang yung ano, para lang yung mga women, mga ano talaga, mga female talaga na attracted sa mga kapwa nila babae. So, yun. Ano mo na lang yun, na kunwari, ano, yun nga, since trans women, they identified as women, so parang ano na yun, parang attract, parang mga ano na yun, mga trans women na mga talagang babae talaga biologically attracted sa biologically female. Wala problema doon actually. So ano naman yun? Sa mga tao, wag ninyong pakialaman kasi hindi naman lahat ano eh, hindi naman lahat ng mga trans lalaki at trans women lalaki ang gusto eh, and vice versa. Meron talaga yung iba't ibang tao. Ang kailangan talaga dito yung ano, Soji Bill. So, tara yung ngayon Google kung merong... Ayun, so... So kasi mostly ibig sabihin ng trans kasi hindi naman ibig sabihin trans women attracted ka na rin sa lalaki. Oo. Hindi ibig sabihin na attracted ka rin sa babae agad. So ba't nandiyan si Johnny Sins? Ano ba naman kayo? Okay. Kumbaga, parang ibig sabihin ng transgender is parang ina-express mo na parang ano ka, parang iba yung ano mo. Nangyari? Parang hindi ka dapat, parang transgender, at pag ano, parang ina-express mo na babae ka kahit yung na despite na katawan mo nasa lalaki. Ah, oo. So ano 'yon? Wala namang problema 'yon. Pwede pa ring magmahal ng babae ang mga trans ang pwedeng magmahal ng cis women ang mga trans women. So ano problema doon? Yung mga tao nang talaga pakialamero. Tuktukan ko kayo eh. Meron nga rin mga bakla na ano eh, mga bakla na ano din talaga. Pero ano, so yun nga. So yun, moros po natin. So tapos na nga po ang Mamon Secret Files. At nasa Kunyus prime time na tayo mga kalamaw, de joke lang. So ayan, medyo ano din tayo ngayon. Okay, so ayan. Siguro mag-goodbye tayo ngayon. So dito na nga po nagtatapos ang hangout with Mamon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok. Tapos si DJ Mamon, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Gago.

hindi po gumagana ang ano natin. So, magtatapos na po tayo. Asphere? So, susunod na po ang Kunyus Prime Time. So, goodbye! At hindi nga po nag-play ang ating outro! Nasaan ang ating outro?

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at norpork cubes, tipo ito sponsored, toyo, tubig at mantika, na for some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut. Which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba? Yeah! Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no? Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo,
papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After niyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

0: Magandang gabi pa. Ano 8 p.m. na.
1: Let's go!
0: Simula ngayon. 8 p.m. na po ang The Dreamy Show.
1: Yes!
0: At si MSE po ay mapapaambat.com.
1: Yeah! Ay, sorry!
0: Uy! Narinig ko, pre. May narinig ako eh.
2: Walang narinig, wala.
0: Ay, wait lang. Wait. May narinig ako eh. Ano yun? Parang ringtone yun ni ano? Ni... Yo.
1: Ano ringtone?
0: No, tama. Ringtone.
2: Tama, tama.
0: Oy, phone nyo. Oy, cellphone nyo. Grabe, mind blowing. Very mind blowing.
2: Oh, okay.
0: Di ba kung maeran na ba? Notification. Pero guys, simula ngayon, Biyernes. Tuwing Biyernes, 8 p.m. na po ang The Dreamy Show. Yes!
2: Parehas ba sa Sabado?
0: Hindi. 7 p.m. pa rin pag Sabado.
2: Ah, okay, okay.
0: Ang batang ka! Tanggol, Monte. Pre, yung batang siya po kayo nakalagay. Tanggol, Monte. Negro! Pero tumitingin ako sa kapapila channel ngayon. Yung SPGTLKS. Tapos di, kulang na lang horror. Parang full SPG, rated X, rated X. Sabi yan, show ni MSA pala yung mamaya. Yung
2: Hindi yan.
0: Pero grabe. Alam niyo pa guys, si Therapy, bumalik na naman sa pagkahilig sa ano, sa CCTV. Hindi yung ano, yung camera. Yung ano, channel ng China.
2: Ayoko.
0: Si Therapy, CCTV. Balita kung gusto niya daw ilagay si Carla Estrada doon eh. Favorite yun ni Therapy, si Carla Estrada, si Galim, Aya Arsene. Miss Khalifa, si... Ay! Grabe, no? Ano pa ba?
2: Ano pa?
0: Grabe. Ah, natanggal sa San Estados. Hi! Ikaw yan, nasa PFP mo. Pwedeng laruan mo utok ko. Ay, huwag na pala. Pero nanonood ako ngayon ng ano? Ng... The Dream Show tuloy. Ano? Patang kiyapo. The Dream Show. Wow, Andrea Brillantes. Nasaan na pala? Andrea Brillantes. Diba yan yung may ad dati? Yung Infinix Note 12.
2: Ay, oo.
0: Nalala
2: ko yun.
0: Infinix Note 12. Tapos pagkala ng phone, no? Meron yun. Nakabaka ka, oh.
2: Oo nga.
0: Nakabaka ka, nakahiga.
2: Oo, nako.
0: Pero alam niyo ba itong... Ayaw... Ay, hindi. Huwag na natin pag-usapan.
2: Huwag na.
0: Medyo...
2: Hello?
0: Grabe. Back to Infinite Apex. Ano yun? Introduce the new Infinix Note 12. Dive into the... Ano yun? Nakalimutan ko na. Guys, grabe.
2: Ito, panoodin ko nga yan.
0: Ano yan? Pre,
2: joke lang.
0: Video, pre. Nasa iyo ba?
2: Nasa akin yun. Nakasave dito.
0: Busted!
2: Teka.
0: Wala.
2: Che-check ko.
0: Alam niyo ba guys, si Opius, yes, host ng TRO. Alam mo ba pangalan ng dati? Emo Gamer. Hindi Emo Gen, ha? Emo Gamer.
2: Emo Gamer.
0: Emo Gamer. Tapos may
2: Emo Gamer!
0: Pangao. Forever. Kapamilya. Boom! Wow! Emo Gamer na may... Ano, tas content niya puro ano? Smash Bros. Tama ba? Oo, tama.
2: Ata.
0: Smash. Mm-hmm. Oh, Smash Bros. Parang si MSA. MSA mahirap mag-smash, pero walang bros. Smash Bros yan, yan sa status yan. Diba mahirap siya mag-smash ng bros? Ay. Grabe. Wild. Pero alam niyo ba ano mas wild?
2: Hmm.
0: Chatroom ng ano? Ng user kapag 12 PM. PM.
2: Ay, grabe.
0: PM showtime na yun. Pag ano, pag matatapos na yung showtime sa yung server to ha, pag tapos ng showtime may kita ka sa chatroom. Putol! Putol ka! Tulingin ang pila! Ay, putulin ang pila! Tulingin mali!
2: Ay!
0: Ang pila pa rin! Ay! Wow! Putol ang pila!
2: Joke na, joke na.
0: Family is forever at com that time. Mali.
2: Ang ina may tumatawag! Mga... Ako may tumatawag eh!
0: Wait lang. May gagawin tayo.
2: Hmm.
0: May mga comment na yun, man? Hey guys! I guess that's it. Kulang na lang yung shotgun sound effect eh. Ay.
2: Yun nga eh.
0: Ay guys. Guys, hindi mo ako si Ronnie Mac. Ay, Ronnie Mac. Ronnie Mac na apatunan. Ay. Ano? Magkaray. Ronnie Mac na apatukap. Si Chito ay mapapaampatukap. Ay, hindi.
2: Uy.
0: Premier check ko ng ABS-CBN dito. Nakalagay live nationwide via... Gusto ko sabihin ka sa main channel room eh. Di ko mapakita eh. Pero guys, pag nagkaroon ako ng PC, grabe. Siguro for gaming tayo ngayon. O nga no, baka August or September. Baka August or September, puro gaming ulit tayo dito sa TBS. The ano, the controlling show, I think controlling show. What the heck? Oh my goodness. 333 Infinix Note 12 na sa Kapamilya channel ngayon. No way.
2: Hey, yo!
0: Ano oras na ba? 8:10? Then, may na tayo mag-break. Grabe talaga. Grabe talaga. Sana umulan mo. Para malamig.
2: Hindi nga malamig eh.
0: Kaso yung iba nga lang kawawa ka sa maglalag yung internet.
2: Hmm.
0: Parang si Chito. Ay, Chito. Hindi. Takot pala sa kidlat yun. Hindi pala nawawala ng internet. Takot sa kidlat. Dito ko lang. Wow,
2: Miguelito.
0: Ito si ano yun? Obvious. Ay.
2: Kago! Huy!
0: Maling Miguelito, pre. Anong tat?
2: Ba't nasa G-Flix ang FPJ? Ka?
0: FPJ? Imagine buhay pa si FPJ ngayon. Siguro nasa ABS-CBN pa rin to ngayon. Grabe. Tatawa talaga ako.
2: Diyos ko.
0: FPJ! PQ! Purol!

0: Okay, okay. Wait lang ha. Hinahanap ko yung wizard na nandidate eh. Hindi ko na mahanap. Nasaan kaya yun? Ano ko sinib ko? Ah, oo!
1: Sorry guys, hinausap ko ng papa ko.
0: Ah, kaya pala.
1: Sorry guys. Pre, nanonood ako ng kapamilya dyan ngayon eh. Grabe, MFK yun.
0: Oo?
1: Ako po.
0: Ato! Well, nahanap ko na.
1: Wow, Aramira, diba? Aramina, diba yun yung ano? Bullstead dati eh. Bullstead.
0: Ayo. Ito, nahanap ko na.
1: Oh, shit. Ba't kayo nag-lift? Ba't kayo nag-lift na sila? Alo, nag-lift na sila. Wala na, lift na tayo. Babay, dito siya lang. Pero ano nyo? Guys, YTB, no? Ilang araw na wala. Hindi, ilang araw tuloy. Ilang linggo na walang air check. Nakakamiss tuloy gumawa ng air check. Kaso busy kasi ako sa ano. Sa ginagawa ko. Which is, gagi pa tuloy. Ibisipin na ba? Busy ako sa ABS-CBN United History. Grabe. Actually, check lang natin yung live chat ng ano, Fun Be Dark Games.
0: F.A. Sige.
1: Wala, walang chat. Walang chat. So far, mga tulog, ay, check natin yung Cool FM. Cool FM. Saan ka na Cool FM?
0: Uy! Yun! Uy! Ba't may shot? Gago!
1: Pero yung narinig ko yun, may shotgun.
0: Oo nga eh! May shotgun!
1: I guess that's it.

0: Cole pe, băi, te-ai pai pai, băi, dile-mă pus. Lă, dile-mă pus în cole pe, băi, lă. Lă. Lă, dile-mă pus în cole pe, băi. Uite, lă, tu mă vale în cole pe, să YouTube, lă. Hello. Lă, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe,
1: oo nga eh. No. Wala naman nanonood.
0: Ay, mali. Kasi Kulepep talaga ito eh. Hindi Kulepep talaga. Eh, mali.
1: Ayo.
0: Tigon Entertainment. Tigon Entertainment. Wow, to watch.
1: No. Gago.
0: Ay, may talk with Zed pa.
1: It finishes the world.
0: Last week pa may talk with Zed pa. Wait ba?
1: Ay, wait. Kagoy! Ano ba dapat yan?
0: Hey, guys. Today, we're playing Roblox. Ay, mali. Totally maglaro ng Roblox, kaso. Anong gagamitin ko? Phone? Kasi delikada pag phone. Ayaw, what if we share screen tayo? Oh, ano ba share skin type, pre? Today, we're gonna share our screen. Nakita ba screen ko? Hoy. MS.
1: Di ako yun!
0: Kita ba screen ko?
1: Ah. Wait lang. Oh, kita. Yeah.
0: Grabe, kitang-kita, no? Tapos may
1: email. Uy! Baka may, baka may uncensored, patay tayo dito.
0: Wait lang. Oo nga, delikado eh.
1: Delikado, Lods.
0: Delikado, pre. Habang binababa ako, may nakita tayo. Kita mo to? Enter the hashtag of the day sa thankyou.abs-libyan.com. Talk with NSC.
1: Oh nga, ikita ko. Putik na yan. Ba't ako nandyan? God.
0: Oh my goodness.
1: Uy.
0: Hindi kita sa screen. Ito guys.
1: Isesend ya.
0: Ayaw mag-send to. Ayaw mag-send to. Si Imogen to, diba?
1: Ah,
0: si Argus. Wow. Wow. Oh, pre, si Ipot.
1: Sino yan? Si Argus? Oo nga, nandyan nga.
0: Oh, si Argus. Grabe ni Joke. Yung to joke.
1: Taka si Imogen. Ay, grabe.
0: Grabe ni Chito. Ay. Paano mo ito? Paano niya nalaman agad to? What the heck? Halatang pan na fan ni Chito eh. Grabe.
1: Diyos ko.
0: Grabe talaga si Chito. Ay. Grabe talaga si Chito. Mahilig kay Ipo siya. Tapos kay Argus. Ay, kay Argus din. Sino pa ba? Sabi niya kilala mo ba? Obvious naman. Oh, obvious naman kung sino yan.
1: Tama ba yun?
2: Introducing the Infinix Note 12. Dive into a world of true color instantly.
0: Ba't meron ka nun?
1: Kinubert ko lang yung audio. Ito.
0: Nahanap ko na! I see you, ano? Ano to ba? Sa Chito ba nag-send ito?
1: Ata?
0: Kari, yeah, pati. Ay, grabe.
1: Wow!
0: Grabe. It's okay, not to be okay. Wait, but CJ, di ba ito yung sa ano?
1: Huwag ipakita to, ha?
0: Yolin.
1: Basta wag.
0: Okay.
1: Ito yun, eh.
0: Ito ba? Ito ba?
2: Interesting.
1: Gago ba?
0: Wow, Infinix Note.
1: Wow!
0: Ay, grabe, lababas si TC. Magbabalik po, guys, magbabalik kami. Magbabalik po ang The Dreamy Show pagkatapos ng ilang paalal.
1: ERP.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagame.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Pagsapi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile,
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, bastos, namatay pa tayo.

0: Hey guys.
1: That's it.
0: I guess that's it.
1: Grabbing intro naman yan.
2: Yoko na.
0: I-clip ko yun.
1: Okay, so guys, napapanood po ang The Dreamy Show sa DZNN Radio Veritas 8%. Muntik na.
0: Ano yan? Radio. DZNN Radio Geeker.
2: Uy! Whoa! Okay.
0: Trigger. Uy!
1: Hey guys! Nasa rin na Jun sa Cebu. Grabe naman niya.
0: May blowing sound effect.
1: Alam mo, last trip ko pag ano, pag gagawin niyang bumper, pag gagawin niyang sound effect habang nagbabalita.
2: I just, oh.
1: Isang tao patay, matapos, malunod. Tapos, ganyan. Oy na.
2: Ayoko na.
1: Oy na te, kalma.
0: Pag tuwing may bumper, may pinapanit lang. Gino.
2: Gago!
1: Kada word may ano yun, may baril eh, no? DZMM be like.
0: May sinag si MSA sa akin eh.
2: Oy!
3: And to sing the Infinix Note 12. Dive into a world of pure color instantly.
1: Ay! What?
0: To, check
2: at this audio to audio.
1: Ay! Ay! What?
2: Alam ko, ang original nito, sinid ni Tereb. Original. Sinid ni Tereb ito.
1: Ay!
2: Ano yan? Hoy, wag! Huwag ko ipakita! Hoy! Kag! Wag, Lods! Baka tayo makancel pa! At least, hindi pinakita dito, pabira yan. Kag!
1: Alam nyo, natatawa talaga ako sa e-check ng EPSD Ben na, na sinend sa akin ni TCP.
2: At least naka-censored yung Bicom. Salamat din.
0: Wait lang. Nakabukas pala YouTube ko. Kaya pala ba't
1: ito ko MSD? Will Ashley, Michael Jackson. Grabe naman, di naman na-overdo.
0: Grabe.
2: Just go.
0: Ay, grabe. Na-crash ni Chito si Iman. Grabe naman kayo.
2: Just...
0: Nakita ko kapan eh. Delegado pa ng essential bit lang.
1: Hoy! Maka-copyright tayo niya.
2: Ay.
1: Wag.
0: Wait lang.
1: Sino ba nag-play-up, darling? Hold my hand.
0: Uy, inaayos na yun. Alam mo yan.
1: Siya nga pala, guys. Kasi diba na... nag-aano ng tag ba rito? Meron akong nakitang ano sa timeline na yung mga bubuuing alphabet, yung mga bansa na pupuntahan.
2: Mm.
1: So ito yung sa akin. Ito yung version ko. Sa letter A, Antipolo, Angono, Agusan del Norte, Anao, Awon, Surigao del Norte, Anonas. Di Binangonan, Baras, Bulacan, BGC, Bilibiran, Batingan, Butuan, Bukawi, Cardona, Cainta, Kalumpang, Del Remedio, Dal...
0: Grabe, hindi na bansa yun eh.
1: Grabe yung bansa yun.
2: Uy! Wow! Ano yun?
1: Remedio, ayop ka! Ba't mo ginawa gano'n yan?
2: Ano yun? Ano yun? Oy! Oy! Wag yan! Gago, nakalig tayo! Matay na ka din, 4K! Oh, what the fuck? Ba't kayo yung wallpaper? Gawag ko, Tinebe!
1: Alam mo, kupal siya pa nakahit kailan.
2: Kupal! Ano na yan? Gago!
1: Buti hindi. Buti walang ano. Walang nakitang PIT.
2: Ano warning? Gago ni warning! Gago, ba't yung warning? God. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy.
0: Piniipis, piniipis.
2: Bro! Ni warning pa.
0: Piniipis.
2: Gago.
0: Wait lang, may ipis.
2: Oh, ba't may kabao?
1: Para natutulog lang si David. Ay. Sa lahat ba naman ng winner paper mo, you fake news, lower thirds ng LVM pa yung inano mo. Tapos, sa scene pa ng Only Friends na nagbabantutan sila Neo tsaka si Mark, Mark ano? Mark Bakin? Grabe ka, te.
0: Ito ba?
2: Hoy! Hoy! Hoy! Huwag yan! Gago, pinakita pa talaga!
0: Yan,
2: Norm. Okay. Mabibigong pa tayo! Mabibigong pa tayo.
1: Ramdam ko yung kaba.
2: Mabibigong na tayo!
1: Ramdam ko yung kaba. Ramdam ko yung kaba. Kabadingan!
2: Ooh, derby naman. The wallpaper.
1: Wallpaper naman.
2: Otek! Isip ko na naman.
1: Live stream yung wallpaper mo. Masususpend ulit tayo ulit nito. Tapos ikaw may kasalanan. Umayos.
2: Oh,
1: my God, kinakabahan ako. Naglo-loading. Ano yung naglo-loading?
0: Hotdog. Ay.
1: Ah! Ah, okay, bad.
2: Ah, toilet. Toilet.
0: No diving.
2: Ah, no diving.
1: Parang Stranger Things reference yun ah.
2: Eh?
1: Yung dadive ko sa ano, dadive para, ano, pumunta sa ibang universe. Uy, sino yan? Gago! Chill! Uy! Uy! Sinit-sit yan!
2: Uy, gago! Uy! Oy! Gago pa tinig! Gago ka talaga! Gago!
1: Gago! Oy!
2: Huwag yan! Pambira yan, Lods! Oy! Oy! Gago!
1: Yung kanina, te, natatawa ako dun. Pero minsan talaga nangyayari talaga yon. Yung may procession ng Katoliko tapos napapadaan sa ano. Normal na yan.
2: Ah, normal lang
1: yan. Pero lang din talaga ako pag out of context.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga sabi daw ano, nandyan na yung mga totoong ano, totoong Iglesia ni Cristo.
2: Hoy! Hoy! Zoom in pe.
1: Zoom in pa. Buti na lang wala. Wala. Hindi nakita yung ano.
2: Oo nga.
1: Hindi nakita yung camera.
0: Tugis.
1: Oy! Pagkita ako sumunod
2: siya. Delikado.
1: Timba ko. Kahadlok. Ano to?
0: Ako bold medalist.
1: Bold medalist. Gago.
2: Bold medalist. Bold medalist.
1: Gago. Alam ko yung reference niya. Alam mo? Magsama kayo ng nanay ni Carlos. Hoy! Kaninong ano yan? Champurado. Yan! Well, makes sense kasi maalat yan.
2: Mm-hmm. Yeah! Ah, coconut.
1: Hoy, hoy, hoy, alam ko yan. Wow. Buti na lang, hindi nakita yung ano. Yung pinakababa. Ba't parang may ugat? Ay.
2: Oy, oy, oy, oy. Anong ugat? Pambira ugat.
1: Muntik na.
2: Buti ito naka-portrait, hindi naka-landscape. Ito yung naka-portrait. Pakita ko sa PIP, ay, sa picture in picture.
0: Kala ko, tia.
1: Please, huwag ka mag-alala ng mukha mo. Pag kumakain ako sa labot, tol. Alam mo ba, eh, akong yayan. Wala kang karapatan na, ano? Pakialaman yung ano niya.
0: Tama niya. Naman.
2: Tama.
0: Ito ko kaya mag-loading.
1: Kung ano, kung magano ka, edi gumawa ka na na sarili mo.
2: Ano si Didi Terby?
1: Suggest na po kayo ng items o gadgets na magpapadali ng buhay ko sa CE.
2: Baril.
1: Baril! Oo nga naman. Hindi lang magpapadali ng buhay, magpapadali ng ano. Kasi pwede ka makulong.
2: Gago, nung sinesend ni Terby.
1: Okay. Wow.
2: But si Winnie the Pooh.
1: Wait, parang may naalala ko dyan sa bus na yan ah. Parang contrabando. Ito yung contrabando reference. Oo nga, contrabando nga.
2: Oo. Oh, nagpapalabas ng bus.
1: Bus na papuntag.
2: Uy. Uy, naka-portrait yan, Lods.
1: Puntag, uy.
2: Kitang-kita ko yan. Si Winnie the Pooh. Ay, gago. Wala na akong social credit. Shit.
1: Chongwa Mingguo. Wansuy. Terebi TV banda sa China.
2: Gago. Paano yan? Si Uncle Roger. Pambiray. Uy.
0: Delikado tingnan yung IG ko. Delikado.
2: Delikado.
1: Baka na naman ba second suspension sa ano? Mm-hmm. Sa dami ng N-word. Diyos ko. Kahit gayon sa akong Instagram account eh.
0: May check tayo sa IG. Tingnan natin kung may N.
2: Oh my baka God. Ano yan ha? Delikado. I-mute na lang yung audio therapy. Baka may N-word. Gago, ba't nandiyan si ano?
1: Gago, di ako maka... Ay! Muntik na si George.
2: Ba't nandiyan si George?
1: Alam ninyo, din ako makahinga kakatawa sa inyo.
2: Gago!
1: Tumbato tayo na. Talaga! Ay!
2: Yung comment! Napaka-curse ang comment!
1: We need you perpetual health!
2: Uy! Ah! Happy birthday!
0: Insinitin. IG ano? IG.
1: Okay?
0: Ito IG ko.
1: Okay.
2: Uy!
1: Furnace.
2: Ah,
1: alam ko yung reference ka Furnace. Bakit nangyari? Alam ko yung sa Furnace, te. Ang kalabasan, Steve Harvey.
2: Ah, oo.
1: Ang ginagawa ko lang dyan, ini-screenshot ko lang yan eh.
2: Ano yan?
1: Ba't may...
0: Ay, wag na ba? Wag
2: na. Uy!
0: Okay. Delikado.
1: Gago. Ang jesting naman yan.
0: Ang well, diba? May bini, tapos pagbaba mo, diba? Okay, wala. Mamula na. Oh my God.
2: Naku po! Ay.
1: Final destination. Alam ko na yung final destination na yun.
0: Saan?
1: Pass mo.
2: Ayan.
1: God!
2: Where's my water? Nah! Gago! yung COVID! Gago yung COVID!
1: No man!
2: You chicken!
0: Sarap na chicken.
2: Gago!
1: Uy!
2: Napaka-dark ang pot.
0: Oh my goodness.
1: Itang guten tag, ano? Guten tag, guten tago.
0: Anong guten tag? Ano? Hail Hitler. Ay. Hail Hitler.
2: I just lost a job.
0: Huh? I just love... Wait.
1: Uy, baka ano yung KFC? Tignan ko nga.
2: Yung KFC daw.
0: What's this? KFC. What's this?
1: Ano to?
0: Bola. Ano to?
2: Bola.
0: Sa sinasabu. Ay.
2: Ah, mini. KFC mini.
0: Ano, mini? Ah, mini. Kala ko, mini.
2: Mini? Hindi.
1: Okay. Kala ko naman kung ano, kinabahan ako.
0: Grabe. Ano yun? Boring na tuloy ng IG ko. Wala. Wala na.
2: Cupcake ang puta.
1: Puro fa.
0: Si Terebi, no?
1: Uy, si Terebi.
2: Ay, oo. Ito ko Terebi, oh. Tangkita. May hotdog.
0: Ano hotdog?
1: Alam mo, nag...
2: Ba't katernog katernog?
1: Yung timing? Tapos may WWDC sa ta. Okay. So alam mo, para feel ko nagpaplano to si TCP na bumili ng iPhone.
0: Secret.
2: Ah, secret. Okay.
1: Wait lang, itaas mo nga yung Huawei.
2: Ko itaas mo daw?
0: Hawaii.
1: Akala ko Huawei na logo tapos yung Hawaii. Ano ba yan?
2: Hawaii.
0: Diba si Ma'am Charin nandito?
2: Mm.
1: Ayun yung Frosty Call Girl kalapating mababa ang lipad
2: me after two cocktails grabe
0: what
2: the heck? Oh ano yan
1: ano yung PS5
2: ay pakita mo to kay Katips po take na yan.
1: Dream yun, dream.
2: Ipakita mo nga to kay Katips.
1: Wait lang, may nakita akong ano sa it? Facebook na yung
2: PS5 anak, ni Katips.
1: Yung anak ni Dreamy Bull. Ano?
2: Hmm.
1: Nasabi niya yung word ni tatay niya.
0: Abatuka. Oo. What's this?
2: PS5 ni Katips.
1: Me, one day before the exam. Same.
2: Hoy!
1: Ha! Nagsasound trip. Okay.
2: Ah, oo. Nagsasound trip. Nagsasound trip yan.
0: Nagsasound trip nga naman. Okay. What's this? Okay.
1: Okay. Nakakaawa naman yung lagay niya.
2: Ano yung mga beak? Oo nga, baboy nga.
1: Kakaawa naman. Anyways, paano po magluto ng adobong baboy?
2: Hoy! Gago! Gago! You COVID! Inag... Oh, hell no, bro!
1: Next naman.
2: Ba't kamukha ni CDJ? Wait lang, kamukha ni CDJ. Tangin ang mukha yan. Gago! Grabe, sumubo ng ano ah. Gag!
1: Ganyan po sumubo ng nap yung ano ng ni Goro Nomaru sa Camp Body. Ay!
0: That's what she did. Ay.
2: Tama. Hoy! Wala! Da! nandyan ya.
0: May ABS-CBN.
2: Oh, ba't may iong nga? Nga.
0: Wala, na-boring na oh.
2: Na-boring.
0: Oh? Wala, boring. Ano? Pag nag-reels, delikado eh.
2: Ayun na, lamig. Salamat din.
0: Malamig chat namin. Ay. Wala, ano to?
2: Gago! Ay! Ay, ba't may tayo? Kadiri.
0: Tande? Tande?

0: Non. Ah, voilà. Uy!
1: Nga pala guys, paalala lang po sa mga pupunta bukas sa Love Laban Pride, no? Pride Festival. Magdala po kayo ng payong kasi baka maalay ninyo, uulan na naman to katulad nung nangyari nung ano, and sa mga street dyan na ang hanap po nila ay bini sa Pride Fest, bumili po kayo ng ticket. De joke. Totoo, ano, bumili kayo ng ticket kasi hindi yung Pride, yung Pride Fest na yan.
0: TCP! TCP! Gag!
1: Yung Pride Fest, yung Pride, Pride Festival na yan, it tend to be a day para sa protest na at sa empowerment ng LGBTQIA plus community. Hindi free concert. Kung gusto niya ng beanie, bumili kayo ng ticket. Marami pang ano, marami pang araw. Kailan yung concert ng beanie dito sa Pilipinas, yung homecoming nila? Kailan nga yun? Basta ano, malayo pa, makakapag-ipon pa kayo. Huwag kayong masyadong entitled eh. Kaya deserve ninyong maulanan at magkasakit nung last year eh. Kasi kayo, ang sadya nyo lang bini. Okay lang, sana kung straight kayo, tapos may ano, alay kayo nung...
0: Uy, ba't nandiyan si Aido?
1: Na ano, may sinusuportahan kayong bading na relatives, pero parang hindi eh. Pumunta lang kayo para sa bini. So ayun, buti na lang.
0: Ang daming
1: learnings din actually kasi that. So ngayon, mga guys, hindi na po sa Quezon City Memorial Circle gaganapin ang Pride Festival kasi masyadong TCP. Masyadong masikip yung Memorial Circle. Like yung sakto lang. Kaya lumipat na sila sa UP Diliman. Ayun, sa UP Diliman na guys. Kaya, ano, so...
2: Parang mas maliit yung UP Diliman na.
1: Ha?
2: Parang mas maliit yung UP Diliman na.
1: Hindi, pero at least open siya. Kasi yung Memorial Circle, parang, ano lang eh, parang masyado siyang closed.
2: Pwede ako right now.
1: Pero yun nga guys, ano, tawag ba rito? Pag ano, pag kung ano kaya kayo nandyan sa Pride Festival, any Pride Fest, sa Marikina man yan, sa Quezon City, sa ano, in any ano, pumunta kayo doon para ano, para magpakita na suporta sa LGBTQIA plus community, hindi lang para magsaya. Well, I understand na nagpumunta kayo doon para magsaya. And also sa mga born again dyan na magbabato ng homophobia sa mismong Pride March, wag na po kayong pumunta, maa-excel ang oras ninyo. Tsaka, maa-excela yung oras ninyo, sinasabi ko lang sa inyo. Yung pagiging pariseyo ninyo, huwag nyo nang anuhin. Hayaan nyo na yung mga tao na so-called, quote-unquote, magbago. Hayaan nyo mag-ano sila. And also, hindi huhusgahan ni Jesus yung mga ano, yung mga bading. Baka kayo pa yung husgahan. Kasi grabe kayo makapanghusga. Grabe. Wait, ba't nandiyan si Josh Ford?
0: Ba't ganyan yung... Oh my God! Bro, what the...
1: Isipin naman, wag gano'n.
0: Grabe, uy! Live na live eh.
1: Sana, yung mga joke, ay yung mga meme na sinestate, pinapakita mo, ano lang yan. Inside joke lang yan.
0: Tumayaan.
1: Okay lang, kung inside joke lang yan. Ayan, hindi ako na-open dyan.
0: Oo. Ay, ito. Nalala ko to.
1: Pero ewan ko lang, baka tanggap din yan. Baka tanggap lang natang tatay niya. Alam ninyo, malaki yung respeto ko sa mga tatay na talagang supportive sa mga, ano, sa mga ama nila. When someone tries to insult by calling you gay, but you actually are. Oo nga.
0: Grabe.
1: Yung makapang-asar ka sa ordinary person na bakla ka, na bakla, bading, bayot. Yun pala, ano, yung inaasar mo pala, bading talaga.
0: Oy! Wow, what the f***?
1: Alam mo, nataranta na si Terebi. Yung title card ay napindot, hindi yung ano.
0: Napindot yung title card. Gag!
1: Tapos na dream siya.
0: Gag! Oy, what the f***? Gag!
2: Pag marigit, wala nangyari.
1: Wait.
0: Puro p*** na yan na pa.
1: Diyan si ano? Nandiyan si Bao Tse-tung, si Kim Il-sung, si Austrian Painter, si Joseph Stalin, si Ferdinand.
0: Idol Hitler.
1: Pati si Saddam Hussein. Asan si Muammar Gaddafi, tsaka si Bashar al-Assad. Pati si Hafez al-Assad. Nasaan na?
0: Yun na lang kulang.
1: Dapat nandiyan si Benito Mussolini din. Yung nakapatiwa.
0: Ay, oh.
1: Pati si, ano, Suharto.
2: Second portion.
1: Pati si Ayatollah. Ultra wide TV.
0: Literal na wide TV.
1: Hindi. Kasi yung wide TV ni TCP, widescreen yun.
0: Uy! Gagay, censored mo!
1: Wait lang. Oh my God.
0: I-close mo, bini. Ay, gag. Uy! Na-test card. Gagay, lumabas yung test card.
2: Hindi na makita eh.
0: Bote. Bote.
2: Ang wild.
0: Bote.
2: Sobrang wild.
0: Ang wild naman eh.
1: Ba't din si Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek, ano, tawag ba rito? Park Chung-hee, Choo Do-wan, yung mga si diktador ng ano.
2: Dato ba talaga sa Michael Jackson?
1: Hindi, ano naman, at least itong ano ni Michael Jackson, ano, at least si Will hindi na nga hawak ng bat.
0: Uy! Ba't nandiyan yan? Gago
1: na pa rin marites.
2: Bakit? Ayun yung harap pa na ngayon.
0: Yung edit ng GMA. Bigla na gani eh.
2: Nalo ko na naman yung bangkay.
0: Yung bangkay. Gag!
1: Ay, niluluto daw na something si Alex at pa-transition daw, sabi ni Kong and Terry sa FM. FM.
0: Gago.
1: Baka daw lilipat sa 101.9 diba? Yung FMR.
2: Diba ganda yung transition kaya what TV?
1: Ino na naman ma eh.
0: Ay, gago! Laki number ng GMA, fuck! Sayang!
1: Mga kamilya, mga kalamaw! Bakit? Sino kaya ang...
0: Pre! Maglalaki number ako sa promo, ano, gago, nakalimutan ko.
1: Announcement. So sa Lunes, sino po ang maiibig? Sino po ang maiibig?
2: Yo, mukhang tutuloy na yung MMK, no way.
1: Sino
0: MMK, yes! Yes! I want MMK sino on all TV, my boy.
2: Sino kaya ang maiibig? Sino kaya maiibig?
0: Pero pinap...
2: Sino kaya maiibig?
0: Kak! Marites!
1: Wag!
2: Ay, spoiler.
1: Okay, hinato na lang, pero anong masasabi natin? Abangan ito sa FPJ's...
0: Hmm.
2: Batang Red Tuber.
1: Batang!
0: Oy!
1: Abangan batang... po yan! Sa FPJ's Batang Ki... Linux yung sarili.
0: Gah!
2: Ang probisyon.
0: Na!
2: Gag! Batang Kim no.
1: Ay, isipin na ba? Di ko na nga inano eh.
0: Oo nga, Lods. Pabira yan.
1: Dede, okay lang kasi
0: okay.
1: Ito naman din eh. Napabuno.
2: Basta wala akong chinachat.
1: Napabunot ngipin ni Santino. Kakabaksin.
0: Okay, send ko na to. Sa FTP ko.
1: Okay, magano, wait lang. Carry pa ba magano TCP? Baka mamaya nasa pawan na ka na namin. Ay, sapaw? Yeah. Ano yung Charlene San Pedro? Ay, wow, sumasapaw.
0: Wait, ay, malapit na mag-alas 9.
1: Baka maging The Mamon Show to kasi kakaano ko dito.
0: Ah, may Mamon ba?
2: Mas maganda nga yun eh. Pre, mas maganda nga yun eh.
1: Bakit? Nagparamdam na.
2: Ako, nagpaparamdam.
0: Uy, ano yun? Anong naririnig ko? Uy! Hindi pa may 6 ako, huy!
1: MFX? Ay, MFX.
0: Sa 11 pa.
2: MFX
0: 12-09.
2: MFX 12-09.
0: Siya ako'y mag-e-edit na.
2: Ano mag-e-edit? 2 minutes.
0: Wala. 60 FPS edition ng MySex ako. Ay, ka.
2: Ito. Kita mo to.
0: Gago, ni-spoil ko. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, gago! Huwag naman yan! Pinakita mo talaga ka!
2: Ayun, yung paper ni Chief.
0: Paborito ni Chief. Ayoko ma-offense, Lods. Okay.
2: Wait lang, lipat ko lang saglit.
0: Sige, sige.
2: Instagram. Pre, mali na pindot kapat may game.
0: Pictures, light motion.
2: Aba, guys, paalam na tayo, guys. Wait, ano ba next show?
0: Alas 9 na eh.
2: Anong next show pagkatapos?
1: Ako parang nakita ko sa...
0: May show pa ba sa alas 9?
2: Hangat with Mamon, ay.
0: Anong hangat with Mamon?
1: Walang hangat with Mamon sa bukas pa.
0: Ah, bukas pa. Sige, 1 hour break na lamang.
2: Ngayon?
0: 1 hour break. Ngayon? 1 hour break. Music automation. Music automation.
2: Music automation. My God, oh. Ay, inaano ko yung, ano, inaano ko yung fan. Okay, guys, paalam na nga tayo. Dito na nga po, guys, nagtatapos ang Hangout with Mama. Ay, Hangout with Mama tuloy. The Dreamy Show.
1: Ibang show yun.
0: Nagkamali na.
2: Guys, dito nga po nagtatapos ang, ano, Talk with MSA.
0: Pre!
1: Alam mo, para ka ng ano, at dito na nga po nagtatapos ang May Tulugan ay... Ako!
2: Lumala
1: pa!
2: Lumala pa! Ay, wala na may tulugan!
0: Oo! Oh, tapos na yun eh!
1: Seryoso
2: na nga! Seryoso na nga! Seryoso na nga! Dito na nga po nagtatapos ang The Dreamy Show kasama sila Mamon at si MSC.
0: Yes!
1: Alam mo naman dala yung story ako! Parang barhing tawa!
0: Sige na guys.
1: Ito na nga po, nagtatapos ang Tambayang Quad. Iba pala.
2: Hey guys, I guess that's it.
1: Ang story time with Geometra. Ano ba yan?
0: Uy,
2: overtime na.
0: Overtime na nga.
1: Sige na. TCP ka na mag-extro.
2: Hey guys. dito na po nagtatapos ang The Dreamy Show. Kasama si Mamon at si MSA. Kita-kita ulit bukas dito sa Cool FM. And I guess that's it.
1: Nala! Nawala yung ano? Nawala yung outro! Nasaan na yung sounds?

Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network.

0: to Joya De Assis. Nagpapa-congratulate siya sa launch ng Smile Network. Hello, hello po sa inyo.
1: This is a Fox News special presentation.
2: Sino pa ba ang maglilingkod sa bayan? Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Jenny De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng sangmayanan, yugyugan at talakayan.
3: Nagka-Carla Estrada! Nagka-Carla Estrada!
4: Oy!
5: Ano nangyayari dyan sa echo chamber? Magandang gabi, Boyon! Araw po ngayon ng Martes, labing po ngayon dahil cuddle weather po ang nararanasan natin ngayong gabing ito. Today is Tuesday, September 8, mga kabayag, at patuloy po kayong nakikinig sa inyong paboritong habit tuwing Martes ng gabi, at yun ay ang programang Kabayag. Napakinggan po tayo ngayon sa Smile Radio at syempre sa Smile Network. And kitang-kita nyo naman, andyan yung ating LARP, nagbabalik ang ating LARP ng MMZB. Syempre, andyan po ang tinaguri ang nating Smile Teleradyo. And syempre, live na live po tayo ngayon sa ating mga social media platforms ng Smile Radio at Smile Network, pati na rin po sa Cool FM, Cool TV, at sa lahat ng mga platforms nito, pati na rin po sa Lamao Online Live. And live na rin po tayong mapapakinggan sa mga transmitters ng mga Navarro, pati na rin, eto pa, I'm happy to say this mga kabayag. We are now also on the air on RKW 107.1.
3: Wow, wait, seryoso? Oh my God.
4: What the?
5: Starting tonight actually. Kasi as far as I know, ulitin ko, ang daming nagpapop-up na air checks sa YouTube ng Radyo Contra Weeaboo. Ang napapakinggan ko, boses ko. And ang show na ito. So, shout out sa ating mga brodies dyan, sa Brodies Broadcasting Consortium.
3: Tinignan ko yung RKW, unfortunately, hindi.
5: Confirm?
3: Unfortunately, hindi.
5: Okay, so, baka nagme-maintenance sila ngayon for now. But at least we know, no, na yun ang, yun ang sabi kasi sa akin eh, because as far as I know, yesterday I believe nung nag-air tayo ng Botomesa, I think transmitter can confirm o meron din ng Botomesa sa RKW last night.
3: Baka mamaya late lang.
5: I think we can confirm that one. Pero in all honesty, it should be, no? Kasi as far as I know, talagang i-air talaga itong ang ating crew sa Radyo Contra Weeaboo. Ang himpilan ng malayang ay oh, di ba?
3: Meron talaga tayo
5: kahapon doon sa RKW. So I don't know what happened tonight, pero as far as I know,

0: kan, dito na si chairman. Andito na si chairman. Andito na po ang ating chairman ng Smile Media Group, of course. Andito na po si Kuya Pao. Very good evening po sa inyo.
1: Ay, magandang gabi, kabayag, at sa ating mga taga-subaybay. Magsitigil kayo. Ayun, social credit. Ano, dahil ako chairman ng Smile, lahat kayo may 99,999 social credit.
0: Let's go!
1: Pero yung social credit na yan, gumagana lang sa ASP bet.
0: Okay, okay. Pwede, pwede. Pwede pong gamitin nga ano. Nawi-withdraw po ba yan ng totoong pera po?
1: Oo, pero ang sagot kasi dyan, kabayag, sagutin mo ng maayos, sabihin mo, utang ng ina mo.
2: Long live chairman pa.
0: Oh my God! Paano yan, Terry? Pwede na tayo kumere na Shanwen yan po. Pwede na tayo kumere na Shanwen yan po.
1: Na dog show pa nga. Hindi, ang i-ere mo na lang, Feisha.
0: Feisha, Gaoxing, Xixiang. You know, yes!
1: Oh, kasi ano naman tayo eh, social credit. Tapos yung social credit, pwede nyo ibasa sa ano, dorm credit. Kasi yung home credit, iba yun eh, totoong brand yun eh. Pero ano eh, ang nabalitaan ko kasi, sa dorm credit, ano yun, powered yan ng Ronic Bank. Pabilis, pabilis, pabilis mag-loan, mabilis mag-loan sa Ronic Bank. Ay, sorry, natanong.
2: Mabilis, mabilis mag-ho. Mabilis, mabilis you know? Mag-collecta, wala. Kahit wala pang due date.
1: Anong due date?
0: Anong due date?
1: Ang orni mo, Romar. Romar, siguraduhin mo lang susunod na babanat kayong bebenta naman, ha? Kaya ka hindi...
0: Ay, tama.
1: Huwag na nga alam.
3: Ano, tao dito, sa Rebs. Bigyan mo ako ng isang yung ano. Dito. Bigyan mo ako ng isang woman gym.
0: Ano, woman gym? Sige nga, try. I-play natin yan, General Secretary Terebi.
1: Wisit kayo. Hindi. Sa isang episode ng ano ng kabayag, ilalarp natin yan. Kunyari ano, presidium ng ano, Communist Party ng ano.
0: You know?
1: Show my Communist Party.
0: Let's go.
2: PP, the Cultural Center of the Philippines.
0: RJ, ano Manila dyan.
1: Ano, Cultural Center of Paolo Barcelon? Magsitigil
2: lang. Oh,
1: ganun.
0: Ayan!
1: Balik ako, guys.
3: Wala po,
0: Eva. You know? Thank you, General Secretary Terebi.
3: Ready.

0: My God, nakakamiss yung comment din na memes.
1: Ikaw na, Sen. Go.
0: Nakakamiss, ha? Nakakamiss yung hira na yan, Terrible.
2: Terrible, ilagay mo yung USB ng CCTV to. Ay,
0: look. Oy! RJ, hindi tayo Beijing, Maynila tayo, men!

0: Hindi tayo South China Sea, men. West Philippine Sea tayo, men. Siya nga pala. One more thing, Tere B. May dahilan kung bakit parte ng Philippine Area of Responsibility ang Taiwan. Atin rin ang Taiwan. kaya hindi tayo naniniwala sa 9-9 na yan. Hindi tayo naniniwala dyan, mga kabayag. Kaya sino po ang maniniwala? Sino po ang paniniwalaan nyo, mga kababayan?
1: ang nanonood or naninilbihan?
0: Tama! Pero ito yon RJ. Ito, for this time, ano na lang, nanonood o nakikinig?
2: Oo.
0: You know, diba? So nakikinig ba kayo sa... Oh. Ano yung transmitter?
3: Ilagay mo yung ano.
2: Ilagay mo yung USB ng CCTV to. Balik mo.
3: Ilagay mo yun.
0: Ayan! Let's go! Ayan!
2: Inihaw na chicken.
0: Ayan ang sinasabi ko, mga kababayan. Kaya lagi ko pong sinasabi na palagi po kayong manood dito sa Smile Radio at sa Smile Network, pati na rin sa mga simulcasters natin, dahil hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari dito. So, syempre, by the way, siya nga pala, musta naman kayo, mga kababayan. Umuulan dito na malakas, grabe.
3: Akala ko static ng ano eh. Static ng analog.
2: Akala ko static.
0: Oo nga eh.
4: Ano gamit
0: naririnig mo? Naririnig mo yung ulan?
4: Oo, ang lakas. As in. Kaya medyo hindi masyado narinig yung background music natin.
0: Alam niyo kung bakit? Nasa labas kasi ako.
3: Ay, kaya pala.
0: Nasa labas kasi ako ngayon, kaya ano. And also, shout out nga pala sa mga nasa labas dyan. Especially yung mga classmates ko na nasa Mall of Asia ngayong gabi. Dahil nanood sila ng pep rally ng NU sa Mall of Asia tonight. Sana nakauwi na sila ng safe and sound, no? Siyempre, hindi natin masasabi kung ano oras sila makakabalik sa bahay. Siyempre, they are now stranded kasi nga, first and foremost, wala na masakyan. Second, umuulan pa talaga. And third, nagkakaroon po ngayon dito ng analog shutdown.
4: No! Hindi WTV!
1: Pinaago mo naman yung birthday.
0: Kaya naririnig po ngayon yung static na ano. Yung naririnig kayo na static ngayon sa aking background kasi analog signal na po yan.
2: Bro, napaaga yung analog signal.
0: Kaya abangan nyo guys sa mga naninirahan sa Mega Manila area. Please lang, parang awan nyo na. Wag na po
3: kayo. Nakita ko analog shutdown na lang na bigla nag-upper dito. Oo.
1: Biglang ano yan eh.
0: If you have any concerns, if you have any questions that you can answer, all you have to do, pumunta po kayo sa mga Facebook pages or something. Ayan na, may pinahihiwatig na.
2: Ate Rebi, yung buong stream.
0: Oh, yung buong stream. Yung buong stream na para... Ayan na, para...
1: Kapat ko ng analog feed.
0: Ayan.
1: Tapos yung buong... Kalabi yung antena.
2: Ate Remy, yung buong stream.
0: Ayan, o. Oh. Diba? Tapos biglang lalabas dyan. Hello, I'm Mike Desirio from the National Association of Broadcasters.
2: Yan.
0: From now on, this analog signal is now
3: shutting down.
0: Tapos ano ba tawag dito? This is Smile Network New York. biglang ganun eh, no? Pero yes,
2: Retro effects.
0: Ang bigat ngayon ng bayo ni MSA ngayong gabi, yeah. Ha? Social, no? Ang ano?
3: Bakit ano meron?
0: Ayan!
3: Kasi sila po, may na po ang signal namin.
0: May kasabihan po tayo ngayong gabi. May kasabihan po tayo. May kasabihan po tayo ngayong gabi. Eto ha, may kasabihan tayo ngayong gabi.
2: Kasi pakiayos ang antena.
0: Ang taong nagigipit sa analog kumakapit. Kaya abangan nyo guys, October 30. Ang tanong, gigipit pa ba kayo? Gigipit pa ba kayo sa antena? Sasakay pa ba kayo sa antena?
2: J4, wala tayong signal J4.
0: Ayan.
5: What J4. Did you do? Uy!
0: Derebi, flash mo nga yung sinend dito ni ano. Flash mo nga yung ano, yung sinend ni transmitter dito. Makagawa nga ng recreation ngayong gabi. You are watching CCTV on Smile Radio.
5: Uy, gabo.
2: Uy, anong, uy.
5: Ayo?
3: No, wala. Pasensya na po, may na pong ating signal.
2: Oh, just one day, kung signal ito na
0: ayun, kumikidlat namin. Ayan na. Ayan na, kumikidlat na. Kumikidlat na ang taong bayan! You know, kumikidlat pa talaga eh, no? Ayan!
5: Majo! Contra! Smiley! Oh my God.
6: Hello, I'm Mike DiCirio from the National Association of Broadcasters. From now on, this television station is no longer running regular programming in an analog format and is broadcasting exclusively digital.
5: This switch
6: only affects viewers who watch TV using antennas. If you're seeing this message, this television set has not yet been upgraded to digital, or your equipment is not working properly. If you subscribe to a TV service like cable or satellite, you should call your provider immediately. This short program is designed to help viewers upgrade to digital. We'll help you set up a converter box, talk about antennas, and answer many questions about digital television. We'll also help you scan for channels, a very important step that everyone with a new TV set or converter box will do today. Please keep watching this entire program. At the end, we'll provide a phone number for more information. To continue watching free television with an antenna, you have to upgrade in one of three ways. First, you can purchase a new set with a digital ATSC tuner. Most TV sets sold in the last 2 to 3 years have digital tuners, which can pick up all the digital programming out there.
0: Ito pa yung ano, ito pa yung binili mong IPTV transmitter.
6: To see if you have a digital TV. You know your set has a digital tuner if it's
7: okay. Naka-analog format pa pala.
0: Parang pirata yata to ah.
5: Hindi
0: kagaya na isa dyan, men.
5: Wait, ano to? Wait.
0: You know. Okay. Ano na? Balik na natin sa ano? Balik na natin sa original. Balik na natin sa original men. Oh, taragis na 'yan pati yung reception o pati yung quality ng ano, blurred.
5: Oy, pati yung text magano. Pati yung text.
0: Oh, taragis na 'yan. Anyways, 10:05 na po ng gabi and patuloy pa rin nagsastatic dito sa aking background sapagkat umuulan ng malakas dito. Hi! Ang lakas talaga ng bayo ni MSA. And syempre, mga kabayag natin na nanonood ngayon at nakikinig, no? Kung naririnig niyo po yung ulan, ibig sabihin, senyales na po yan na magde-declare na yan na walang pasok. Kaya kaya abangan ninyo. Shoutout nga pala kay Meps. ko, walang Meps B Pangilinan, walang Cool FM, walang Cool TV, walang Lamaw Online Live.
8: Aray mo.
9: Hindi, Sen. Sen. Ah. Wala siyo, walang Cool FM, walang Cool TV, walang LOL, walang Smile. Ganun.
0: Anyway, oh, seryoso nga pala yung ano natin.
8: Kaya
0: seryoso yung ano natin, ha? Yung switch over, no? Ayan, no? Kumukulog na naman, no?
8: Mips! Mips!
0: Nagagalit ano? Ng...
8: Dog?
0: Oh. Ano yun?
8: Diba yung rason kung bakit may Cool TV at Cool FM ay kasi kay Yo? Kaya wag mo sisirain yung monoblock ni Yo.
0: Tama.
8: Pamahulog pa. Kapag walang Cool TV, walang Cool FM, kapag nasa hospital.
0: Tama.
8: Kaya wag mo sisirain yung monoblock.
0: Siya nga pala mga kabayag, no? Dahil sa lakas ng ulan at syempre yung ay puta, ragis na yung kidlat na yan. Oh my God.
10: Bawit ka na ba? Or nasa bahay ka?
0: Mga kabayag, kumikidlat po ngayon dito sa lugar namin. Kailangan po muna nating mag-take ng precautionary measures sa mga oras na ito sapagkat hindi natin masisigurado yung ating connection natin ngayong gabi. Of course, for one thing, umuulan. Tapos pangalawa, baka biglang bumigay ang powers. Ayun na nga ba't sinasabi ko. Ayan na nga ba yung kidlat. Kidlat! Derek Ramsey, bakit ka nagpaparamdam? Bakit ka nagpaparamdam, Derek Ramsey? Hindi kami ano dito. Wala kaming ginagawang himala dito, Derek Ramsey. Kaya nagpaparamdam tong si Kidlat eh.
11: Kampaskos!
0: Ayan! Uy, nakakamisa.
11: Kampaskos!
0: Yun, no?
11: Huwag kampaskos!
0: Mga kabayag, sa oras na 10:08 ng gabi, kailangan po muna namin mag-take ng precautionary measures dito sapagkat severe talaga. Ang lala talaga ng panahon dito sa amin. Magbabalik po muna ang programang Kabayag makalipas ang ilang mga paalala. Pero bago yan, eto na. May nagbabalik. Terby, take it away.
12: Bayo muna bago malita.
13: Sopo. Thank you. Thank you.
12: Bayo muna bago malita.
14: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
15: May special delivery kina nanay at tatay. Ang paborito nilang luto, hatid na. Kumain sa kusina kasama ang MSA. Iba talaga pag MSA food delivery.
16: Have you ever tried delicious French toast and freshly baked bread? If not, don't worry, you can find them here at Charms Pastry and Bakery. Made with high-quality wheat flour, fresh eggs, and rich maple syrup, every bite is made to satisfy everyone's cravings. And the best part? You can enjoy all of these wherever you are at a very affordable price. So come and visit us today at Charms Pastry and Bakery, where every bite is simply lovely.
17: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
18: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
17: I choose Ospen Mineral Water.
19: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
20: Camion Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.
21: Camion Choco Biscuit. Feel the Choco vibes.
22: Every sunrise brings a new story, and every story begins with a single journey. At Zakish Airlines, we believe travel isn't just about reaching your destination. It's about the experience that carries you there. From comfort that feels like home to service that feels like family, we make sure your moments in the sky are unforgettable. Because when you fly with us, the world is closer than you think. Zakish Airlines, your world within reach.
23: Okay, and get this, your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
24: Finch's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Finch's Cola, refresh your life.

0: ang kabayag ngayong gabi at makikita po ninyo sa inyong mga screens ang screenshot na sinend sa atin ng ating kasama dito sa transmitter ng mga Navarro. At makikita ninyo ang biglaang pag-atake ng southwest monsoon ng habagat dito sa Metro Manila at ang karating na mga lugar dyan, ang karating mga probinsya dyan, mga kabayag. Nauna nang sinabi ng PAGASA na tatagal pa itong sama ng panahon within the next few days. Kaya we have to expect na ganito talaga yung magiging situation na i-experience natin within the coming hours and days. So hihintayin po natin ang 11 PM weather bulletin na i-issue po ng PAGASA. And we are now also on standby kung magkakaroon man ng class suspension declaration. Out na muna tayo sa entertainment ngayong gabing ito, mga kabayag, sapagkat napaka seryoso po ang sitwasyon na nararanasan po natin ngayon dito sa National Capital Region, pati na rin po sa iba pang mga probinsya. At nauna nang declare, no, na meron na tayong red rainfall warning sa ilang lugar, I think. Especially dyan sa Bataan, if I remember correctly. Parts of Bataan. And now that we will have to wait for the 11 PM bulletin. By the way, dahil nga po sa binasahang mga pangyayari ngayong gabing ito, ay magkakaroon po tayo ng a little bit, no, na extension ng ating show ngayong gabi. Of course, wala po ang news radio tonight. Kaya we are using this flexibility for now. Ooh, it's a kidlat yan. Parang na-flashbang ako doon. That was like, you know, for us for one second, no. Shout out nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa Yo Community Server, pati na rin dito sa ating mga viewers and listeners ngayong gabing ito ng Tuesday. And syempre, i-confirm ko na po ito agad-agad, mga kabayag. Unfortunately, due to recent events, hindi po muna ako makakapunta sa Quezon de Bola within the next few Saturdays. I hate to say those words, pero kailangan. And it's for, not only for my ano eh, it's for our own safety na rin. So, for now, okay. Meron lang tayong na-receive na word na hindi natin isusplong. Abangan nyo na lang yan within the next few hours or days. Basta ang main concentration po ngayong gabing ito is ang biglaang buhos ng ulan. Let's see, meron pa ba tayong mga updates dito? I don't think we have one for now. Pero as far as, tingnan muna natin yung, ayun, may ano na naman ng ano. May post na naman ng OOC. Yung wide na shot ng Frontline Express AM. Ito ba yung kanina, just a few hours ago. Okay. So, as of tonight, wala pa rin pong nagde-declare here in Metro Manila. Wala pa rin po. And based dun sa forecast na binigay sa atin ng PAGASA, this rain, itong nararanasan natin ngayong gabi, will unfortunately continue until Friday. Oh, hanggang Friday. Kasi meron dito mga red spots dito ng ulan eh. Dito sa impact map na nakita ko dito. And also, kakatapos lang ng red yata yon, yung red alert ng grids ng Visayas tapos Mindanao, since it's now 10:19. And yes, may narinig kayo, may nakita kayong pagbabalik, no, kanina lamang, which is yung tawag dito? Yung bayo muna bago balita. Ayan, meron tayong pinakitang exclusive, no? First time sa Smile Network, nakita nyo yan. Nakita nyo yung exclusive footage. Actually, nandun kami ni Sora dun sa VC na yon, and then J4. J4 was also there. MSA was at a computer shop. Tapos, nung paalis na siya ng computer shop, at saka lang bumayo. So, tapos ayun nga. Yun ang exclusive footage na hindi na siya exclusive. So, meron na po tayo mga places na wala pong pasok. Let's see what we have in here. Meron na pong mga nag-declare na walang pasok sa Pampanga and Pangasinan. At the moment, based on as of 8:30 actually, as of 8:30, ito yung rundown. Meron pong mga ilang schools sa San Fernando, San Simon at Candaba sa Pampanga nag-declare ng class suspension. Bigla akong nawala. Ayun, bumalik. Okay, good. Kita nyo nga naman ang hirap ng buhay ngayon. Pati yung internet namin damay. Wala na rin pasok. Let's see. Wala na rin pasok in all levels, both public and private, sa Angeles City sa Pampanga. Pati na rin sa Mexico sa Pampanga, Santo Tomas, Pampanga, Masantol and Minalin in Pampanga as well. Wala na rin pasok sa Calasiao sa Pangasinan. All levels for public only naman sa Mangaldan sa Pangasinan. And then localized school-based suspension naman sa Dagupan City, Infanta, San Carlos, San Jacinto, Binmalay, Lingayen, Mapandan, and Mangatarem. Yun lang ang as of 9:15, ha. So yun ang wala na ring pasok sa Kalumpit and Hagonoy in Bulacan. So, that is as of right now. Yan po yung ating rundown. Wala pa rin po sa NCR. Kaya maghintay pa po kayo. Anyways, ang ganda, no? Speaking of which, ang dami na pala nating simulcasters ng NRT, to be fair. To the point where kailangan ko pong magyabang just to promote NRT. Yan ang tinatawag nating ipinagbabawal na technique ng inyong nag-iisang kabayag. Syempre, we have to, realize that the dream that we've been all dreaming for is finally happening, and it's happening right in front of our eyes. By the way, good evening, Sora. Anong ganap? Downloading new songs at the expense of storage space. Oof. So, ilan ba nagamit mo? 99.99 out of 0.0001%? Yeah, I just wanna clarify that one, no? Kasi for one thing, puno na yung isa kong USB eh. I had to archive yung ano ko eh. I have to archive yung mga coverage namin, which is of course yung the most historic collaboration of all time, which is Cool and the School. I had to archive all of them. Ang wala talagang, walang-wala talaga, unfortunately, yung lost media na talaga na-considered namin is yung
1: Fun Week?
0: Hindi. Yung Fun Week, buong Fun Week, na ano natin, ay i-ere natin, of course. Both 2025 and 2026. Yun, no? Yung 2025, ano talaga yan? Hinge problem. Panahon pa ng kasikatan ng hinge problem pa yan. And, of course, panahon pa na gamit na gamit ko yung luma kong cellphone na ang brand eh, Vivo. Eh, ngayon, ay Vivo ba? Oppo, oh, yung Oppo. And then, yung 2026 naman, ang gamit ko, Vivo. So, yun ang, ano, basta Sora, pro tip, wag mong gawing red yan. Wag mong gawing red yung local disc. I've been through there before. I've been through there before na puro red yung storage ko dito sa laptop ko. Eh, ang ending, nag-crash. Nag-repair kami ng laptop. Nai-repair namin yung laptop. Pero, ang nagastos namin, just for the repair alone, is 9K. Kaya, as much as possible, pro tip sa inyo mga kabayag, wag na wag ninyong punuin ang mga storage ninyo, parang awa nyo na. Anyways, shoutout nga pala dun sa mga nanood kanina, no? Mga classmates ko na nanood kanina sa pep rally ng aking university sa Mall of Asia. Wow, Mall of Asia pa talaga. Andun yata si... andun yata yung aking friend na si Victoria. Andun rin ng andun rin si ano, si Natasha. And then si sino ba yung isa? Kalimutan ko. I don't know kung si ano yun eh. I don't know kung gumano din si ano eh, si Vivian. Let me check muna. I have to verify my... I have to fact check. Pati ako nagpa-fact check rin, no? Diba? Ang social. Pati ang host nagpa-fact check sarili. And that is what's good in this society. Kailangan yung i... You have to clarify, no? You have to make sure na every time you say something, kailangan may ebidensya. Kasi hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ay, si ano pala? Okay. Kala ko andun si ano eh. Kala ko andun si Vivian sa ano? Sa MOA. Andun pala sa MVP Studios. If you may well remember, yesterday, nung nag-report ang NRT dun sa pagkapanalo ng NU Bulldogs, dun sa esports tournament, she was there. She was there at MVP. Ang nandun naman sa MOA tonight, si ano? Aking other friend na si Francine. Okay. So, ayan. Okay, I can now already confirm. Si Vivian yan yung nasa, ano, nasa MVP nung finals, nung tournament ng
1: esports.
0: Yes. Ano, Meps? Anong sports ang panonoodin mo? NCAA, UAAP?
1: Agad-agad nakatutok na lang. Yung ako nanginginanood ng UAAP, NCAA. Pero, abang na lang.
0: Eh, manonood ka lang ng UNTV Cup eh. Manonood ka lang ng Transmitter, eto sinabi sa akin ni Meps, manonood daw siya ng UNTV Cup kasi maglalaro daw doon sina Senador Joel Villanueva, tapos si Bongo. Andun daw.
2: Ba naman yan, Meps? Ba naman yan? So dinami-dami pa namang sport, ba't UNTV Cup pa?
0: Awa na lang, Meps. Awa na lang. Awa tapos, na lang Meps. Tapos biglang manonood yan. Bigla na lang maririnig natin yan. Transmitter, ano, manonood yan. Cheerleading.
2: Tapos maririnig. Pero malay mo, baka mag-commentate yan sa next screen. Eh, ayan na.
0: Oo, malay mo, mag-Olympics yan.
3: Ayun. Ito na. Oo.
0: Ayan, o. Yan, o. Commentary. Ang ganda.
2: Napagay.
0: Lupit.
2: Yan ang pang malakas ang komentary. Pang Olympics.
0: Yun, no?
1: world class IP.
0: Tapos yung cauldron ng SEA Games ginawang transmitter. Boy, thank you nga pala, Senator. Ay.
2: Up.
0: Abangan niyo na lang yan sa Gikan. Abangan niyo na lang yan bukas. Basta marami tayong pasasalamatan bukas sa Gikan. Pero wag muna ngayon. Ano tayo?
1: Pangmalakasan lang.
0: Oo, pangmalakasan. Kaya abangan niyo guys.
1: Hindi mo aabot ng 10 minutes na intro.
0: Siyempre, aabot yan. Siyempre, aabot yan. Kaya abangan nyo guys, muling magbabalik ang inyong paboritong character na si Cardo Dalisay. Ito pa, si Cardo Dalisay. Si Tanggol di Magiba. Si ano? Si Dominador. Oo, si Dominador. Sino pa ba? Si Juan de la Cruz. Oo, si Juan de la Cruz. And then, Masahista! Let's go! Sir!
1: Gusto po?
0: Sir! Magbabalik na po! Sir! Magbabalik na po!
1: Isot na yan!
0: Kaya abangan nyo guys! Abangan nyo ang muling pagbabalik ni Ricardo Dalisay sa Wednesday Night Geekan. May maglilingkod.
1: Wow.
0: Abangan sa 105.1.
1: Uy, bigada yun. Uy.
2: Ba't siya kumakabig ako?
0: Alam mo kung bakit? Ito si Meps eh. Ito kasi itong si Meps, imbes na 105.1, 105.1 yung sinabi dun sa main channel.
1: Saan yun?
0: Hindi ako kumakabila, okay? Hindi ako kumakabila, siya yung kumakabila.
1: Saan ba? Hindi ko nakita yun.
0: Dinilit po kasi.
2: Naging ano pre, naging from ano pre, from...
1: Hindi ko nalalang saan yun.
2: From true, naging kalma.
0: From Bright Star to ano, Brigada Star eh, no? Puta, ragis na yan. Awa na lang, Mebs. Awa na lang. Nakakalimutan mo na yung istasyon mo. Imbes na Cool FM, Brigada FM na. No way. Magiging ano na, magiging Agila at Tigre. Abangan nyo, guys. Agila at Tigre, abangan sa Mebs FM. Magre-reformat na yan ang pangalan, Mebs FM. No way.
2: Hoy, sabi ni Jeremy.
1: Ano yan?
0: Nagka-drive mo.
1: Ano yan? Taga-dive mags ako? Umayos ka, Tebby.
0: Nagka-drive mags ako.
1: Isipin na yung makakaya yung... Yan.
0: May dahilan kung bakit nagsisponsor si Idol Raffy ng Robust. Kaya hindi Drive Max, Terebi, Robust yan ha. Sinasabi ko sa'yo. Kaya imbes na APC Healthcare, MEPS Healthcare na yan. Abangan nyo guys. Your trusted life ally. Imbes na your trusted life ally, your trusted kapatid ally eh, no? Ay hindi, your trusted insider ally. Ayan. Your trusted insider, ano, ally. Anyways, i-shoutout ko na rin yung aking kaibigan na si Bree. My good friend of mine. My good friend of mine, ang Fantastic Four. Ang Fantastic Four ng aming section, of course. Mga pabida-bida pero mga magagaling tong mga taong to eh. The Fantastic Four, sina Altea, sina Bree, sina Ezekiel, and si Scott. You know. And of course, idagdag ko na rin sina Jazzy, sina Drizzle, and of course, si Noah. You know. And, of course, yung ating block representative na si Felicity and ang aking other partner in crime na si ABL, of course. Hindi na daw layag yung ano, hindi na daw layag yung drizzle tapos ABL. Yun daw sabi sa akin. Sorry guys. 10:34 na po ng gabi. Welcome po sa inyong paboritong programa, inyong paboritong tambayan tuwing Martes ng gabi, ang programang Kabayag. And shout out nga pala sa ating sponsor po. Ito, may bagong sponsor na si ano, si Mips. Yura Mips, oh. Ayan, oh. Ang tanong, ganong katibay yan?
1: Katibay ng vibe na nasa
0: FDP. Hoy, Mips. Kung kasing tibay niyan dun sa monoblock, dun sa vibe, eh bakit nasira?
1: Bahala sila dyan.
0: Bakit nasira? Yun ang tanong doon.
2: Dapat daw pre mag-quality control ng si Mips.
3: Alam niyo ba kung bakit?
0: Ano quality control? Nag-resting yan eh.
3: Alam niyo ba kung bakit?
0: Ayan o.
1: No.
0: Kaya abangan niyo guys. No. Abangan niyo guys. Tables, ladders, and chairs match. Abangan niyo guys. WWE, tables, ladders, and chairs. Mips. Mips laban sa kanyang sarili.
3: Iisip na yan.
0: No disqualification. Oy. Pa yan eh, no? Ay, Diyos ko.
1: Ay, shout out nga pala. Shout out nga pala kina Tupe na nanonood ngayon via Twitch. Nakita ko sa GC natin.
0: Tarayos na yan.
2: Nanonood si Tupe, pati si MacGerald. At sa mga partners natin.
0: You know, yung ano, tawag dito, yung mga... Shout out sa ano daw, sabi ni Meps, kapatid outsider daw kayo. Mga ano kayo, tropang ano, tropang maaliwalas, hindi tropang maiwaga.
2: Uy, hi Kuya Aids.
0: Anyways, magandang gabi rin Kuya Adrian. Ang lakas ng ulan dito, same story kahapon. Doon sa Botomesan, lakas ng ulan. Imbes na hapon, gabi na 'yon nangyari. Nagkakadal weather na naman yung ano.
2: Sana
0: kaya nag-relapse tayo kagabi kasi may pinahihiwatig yan, and yung pinahihiwatig ay nangyayari ngayong gabi. Diba? Kaya imbes na, anyways, syempre dahil hinihintay natin yung weather bulletin ng Pag-asa, extended tayo ng konti, and syempre wala namang NRT. Ayan o, zoom pa talaga ng ano. Magkano ba talaga yan? Bilin ko nga.
3: 69 pesos ay.
0: Ano 16? Hoy, Mips. Yung buy one take one nga na monoblock dun sa Pure Gold, dun sa ano namin, dun sa Pure Gold, buy one take one na 49 pa.
2: Maya ka naman, Mips.
0: Bibili na lang daw. Hoy, sabi daw ni ano ha. Sabi daw ni Terebi, bibili na lang daw siya ng Buratex, hindi daw Ura Meps.
1: No.
0: Mas mura pa daw 'yun eh. Leching 'yan.
2: Ura Meps.
0: Kaya abangan niyo guys, meron tayo bagong match. Ang bagong match ay Buratex versus Ura Meps. Matira matibay. Let's go.
2: Sino mas angat?
0: Hindi, yung team ng matira matibay ng Batang Quiapo. Para
2: ay,
0: legit.
2: Tama, pwede.
0: Monoblock! Batang monoblock kami, mga kababayan! Ay, Diyos ko. Ayok na yan.
2: Kasi sinigay mo na
3: pwede. Kasi na lang po ng TV Paid Management ay. Pause.
0: Wait a minute.
3: Ayan.
0: Wait a minute mga kaibigan. Meron lang akong... Terebi, thank you very much, no. Thank you for the voluntary na remove muna natin yung music. I have just received word I have just received word, no, that bukas po tuloy po ang gikan. Tuloy ang gikan. However, because of the unfortunate circumstances, I'll have to renegotiate. Total, I don't think unless magbi-break tayo, unless mag-special edition ng News Radio, wala naman pa rin NRT on Wednesday, no? So
1: Monday and Wednesday pa, ay Monday, Friday pa naman yung NRT.
0: Unless kung magkakaroon ng breaking news, no? So until further notice, dahil kasi I have just received word of something that's a personal matter, no? Personal matter. We are going to start discussions na imu-move muna ang gikan sa Smile.
1: Oh,
0: we will be moving temporarily for one night, which is tomorrow night, from our usual time slot of 9:45 to 10:45. Magiging 10:45 to 11:30 muna siya. We will be occupying temporarily the News Radio Tonight time slot for now. That's gonna be tomorrow, due to unforeseen circumstances surrounding personal matters. So, okay. For now, i-verify ko muna kung confirmed ba tong na-receive ko. In the meantime, it's 10:40. Hindi po tayo aalis, okay? Hindi po tayo bibitaw, hindi po tayo maghihiwalay. Di katulad ng isa dyan. Okay, di katulad ng isa dyan. Kung nakikinig ka man, kaibigan, bumalik ka na sa partner mo. Magbalik ang kabayag.
4: Aray ko!
0: Terebi, before we ano... Yan. Sa mga baguhan nandiyan, sa mga ano, you know, ngayon ko lang naalala, no? Since nandito ngayon si Kuya Adrian, play ulit natin yung ano, yung muling nagbabalik na segment. We'll be back in a bit.
1: Go.
5: Bayo muna bago malita.
6: Sopo.
5: Thank you.
7: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
8: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
9: Every sunrise brings a new story, and every story begins with a single journey. At Zakish Airlines, we believe travel isn't just about reaching your destination. It's about the experience that carries you there. From comfort that feels like home, to service that feels like family, we make sure your moments in the sky are unforgettable. Because when you fly with us, the world is closer than you think. Zakish Airlines, your world within reach.

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morelar po, mag-MSA Gatas.

0: echo natin ah. Yan ang ano, yan ang tinatawag nating actual broadcast. 10:47, yes, hindi po kayo namamalik mata. Welcome back sa ating nag-iisang kabayag. Yes, live na live pa rin po tayo sa mga oras na ito while we are still waiting for the weather bulletin na i-issue ng PAGASA. And of course, kakapasok lang po na balita mga kabayag, nagdeklara na po ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pribado man o publiko man yan, private or public, lahat yan, damay-damay na lahat. All levels, both public and private, classes are now suspended in the entire province of Bataan tomorrow. So, imagine that. Imagine that. Ang kailangan na lang nating hintayin is yung abiso ng PAGASA. We were literally waiting kaninang madaling araw yung suspension ni Yormes ko. Kanina madaling araw. It was like 1 in the morning na yun when he declared he was live, and then he declared class suspension nung time na yon. Because for one thing, honestly, good decision na rin yon. For one thing, nasa epidemic pa rin na ang Maynila because of leptospirosis. Second, umuulan pa rin of course, nararanasan pa rin natin ngayon. And third, wala pa rin akong PE uniform. Lagi yan nag-out of stock. So, I'm using this chance. I'm gonna use this chance na pagbalik ko dun sa PE class na face-to-face. By the way, bihira lang po sa amin mag face-to-face class ng PE. Kasi kung mag-PE man kami ng face-to-face sa court.
1: So, ano ba tawag dito? Pinag-aaralan sa PE ninyo?
0: Ang pinag-aaralan kasi namin sa PE, mala UAAP na. Mala UAAP na yung treatment namin sa PE. Kaya,
1: oh.
0: Ano, ganyan kabigat yung training namin sa PE. Ano nga namin, requirement nga namin nun, ano eh. Magsumiti kami ng lahat ng exercises eh. Hindi naman lahat. I mean, let's say, a 3-day workout video. No? 3-day workout video, kasama na rin dun yung plan. I mean, nagawa ko na rin yan nung grade 11 yata ako, I think. Or grade 10. No, grade 11. I finally remembered, grade 11 pala yun. So, nasa na ba yun? Okay. Meron pa ba ditong any news na ba? Any news pa ba aside from kaka-announce lang din na merong live action film ng Legend of Zelda na magpi-premiere daw on April 30, 2027. Ayun, no? Legend of Zelda may film na GTA 6. Galaw-galaw naman. Nasa na ba ako? Ayaw nga pala, di ba Mavs, manonood ka ng Vibe Plus? Manonood ka pala ng Vibe Nights? Bakit ka nandito?
1: Hindi ako nanonood ng Vibe Nights ngayon. Wala kasi. Ay, hindi. Oo.
0: Yun, no? Hoy, siya nga pala sa mga nanonood ngayon ng Cool FM at nakikinig ngayon sa Cool TV. Pagpasensyahin niyo na po ako. Sorry, hindi po ninyo makakasama, no? Ang inyong paboritong duo at ang paboritong duo ni Terebi doon sa mga katas na nakalimit.

0: Shout out po kay
1: Oy, Terebi, awa na lang sa tenga. Naka-headphone ako ngayon, men. Ang lakas pa rin ng ulan dito, men. Okay, so... Ano ba yan? Kaya-chaotic na yung... Ano? Kaya-chaotic na yung... Mga kaibigan natin dito, ah. Sa tropang maliwalas. Ayan! Ang sabi daw dito, and I quote, tama yan, Meps. Suportahan natin ang UNTV Cup.
2: What? What?
1: You know? Kaya abang, transmitter, payag ka nun. Manonood lang si Meps ng UNTV Cup.
2: No!
1: Abangan mo, ang susuportahan niyan, Senate Sentinels. Oy, Terebi, tigilan mo yung pag-share mo dito, ah. Bukas na yung chat ni Meps, bukas pa yung chat dito sa DC. Nakita tuloy ng mama ni Meps. Kawawa.
0: Hindi, I mean, nakita tawag din ng mama ko na nag-usap tayo.
1: Yun, no? Nasa na ba ako? Ayaw nga pala. Ulitin po natin, mga kabayag, no? Mga kabayag natin sa pananampalataya. Test, Meps. Test, Meps.
3: Nawala yung mic ko, sorry.
1: Aray mo.
3: Di okay. Pala yung sinabi ko kanina.
1: Hindi nag-receive.
3: By the way, ano, kung si Mers manonood na UNTV Cup, bahala siya sa buhay niya.
4: Aray ko!
1: Okay. Looks like kailangan ko ng backup dito, ha? Kailangan ko ng backup dito, mga kabayag. Nag-text po ang aming friend of mine, and I quote, anong thoughts nyo daw na magkakaroon daw ng unified design doon sa background na gagawin namin sa podcast. Wow, pati school podcast i-air dito. No, we're not doing that, okay? We are not doing that. Hindi tayo mag-historic collab yan. Hindi tayo ganyan. Pagpahingahin muna natin to si Terebi, okay? Kakalipat lang nito ni Terebi, eh. From cool to smile, eh. Pero in all honesty, Terebi, abangan mo, Terebi. Magbabalik ang ating school coverage next year.
5: Arts AV.
2: What about TV?
1: Okay. Oras na yun, ano. Hindi yan OTS AV. OTS baby yan. Ow! OTS baby.
2: Ay! Hindi to pa yung guys.
1: Oh my God. Tayo.
4: Aray ko.
1: Ayan.
2: Pero ako miss yung vibe na yan. Yung bike mat, kamising yung unang ewe, nakakamiss.
1: Tama. Omsim daw, transmitter, Omsim daw. Good evening, DJ Sen. Shout out from Biringan. Saan po kami makakabili ng tickets ng UAAP? If I remember correctly, if you want to buy directly, pumunta kayo ng FEU. Doon ang details. Or either way, you can purchase online sa SM Tickets yata. Ano pa ba?

0: ulitin po natin sa mga kaka... sa mga kaka-tunin lang dito sa programang Kabayag, knockout na po ang buong Bataan. Wala na pong pasok sa lahat ng antas, public and private, ang buong Bataan. At yun lang po. Wala pa rin declaration dito sa Metro Manila. Kaya kawawa tayong mga Manilenyo, kawawa tayong mga taga-Metro Manila. Paaga nyo naman, men. Paaga nyo naman. Tapos biglang ano yan, magrarant yan, no? Biglang magrarant yan sa ano, mga freedom walls ng mga eskwelahan dyan, no? O, mayor namin, hindi pa nagsususpendo. Puta, ragis na yan. Ano pa ba? Speaking of school, no? We are now being told na nagsimula na pong mag-accept ng online applications for the next school year ang JRU o Cerizal University. This is for college. This is for first year and transfer students for the next school year. Ang opening ng application, actually nag-start na siya noong September 7. Ang deadline naman is to be announced. Tapos, may sinabi rin dito si Deputy Secretary Sonny Angara na meron na daw draft for an executive order kung paano nila i-handle talaga yung suspension ng classes. So hopefully with this executive order na binabalangkas nila ngayon is mas maiintindihan ng taong bayan. Kasi for one thing, pag may kulay yung ano, pag may kulay yung isa, damay na lahat. 'Di ba? Let's see what else do we have in here. Ayun naman pala. Ayun naman pala eh, may meeting daw kami eh. May meeting daw kami bukas. Ano na naman 'to? Bakit kayo nagpapa-meeting sa araw na walang pasok? Joke lang po. Oy, pero in all seriousness, wala talaga akong pasok every Wednesday. So technically, I have time for me to edit. And speaking of edit, nalalapit na po ang muling pagbabalik ng Gikan. Kaya abangan nyo guys. Tomorrow, siya nga pala, update. I can now confirm na imu-move natin ang Wednesday night Gikan. We're going to move it. 10:45 time magsa-start. We will end at 11:30.
1: Okay.
0: Yun ang kasi apparently turns out yung personal matter pala na kinonfirm sa amin is an event na kailangan naming puntahan. And it is increasingly likely na hindi siya matatapos ng 8 o'clock. Kasi by that point, kailangan pa naming umuwi. So, hopefully, by the time when we go on the airwaves, habang nasa event ako, isasend ko na yung magiging pasabog natin bukas. It's now exactly 11 o'clock. Isang oras na lang po bago mag midnight. At isang oras na lang po bago mag 9:09. Sa mga mamimili dyan ng Shopee, Lazada, kung ano pa man yan, maghanda na kayo. Ihanda nyo na mga wallets nyo.
2: Nag-aantabay ako sa sale nam.
1: Nang ano? Nang ano?
0: Sale PS. Ng merchandise.
2: PS.
3: Ano? PSP? PS5? Tama ba?
2: Oo. Titinan ko lang.
0: No way. Wow. Kala ko PS ni ano? Kala ko Saka? PS ni ano?
2: Mark Everett P.I.
0: Oo, yung PS ni ano?
3: Nanindig pa ni Jay po pambihira.
2: Mark Everett PlayStation.
0: Ano? Yan ang ano? Tawag dito, yung bagong model. Ang pangalan, PlayStation Everett. Ayan. Yan ang ating bagong model. Diba? PlayStation Everett. Hoy siya nga pala, magiging banal muna tayo for a minute. Happy birthday nga pala kay Mama Mary.
2: Happy birthday, Mama Mary.
0: Amen, amen.
2: Amen.
0: Pagpalain po tayo ng may kapal. Anyways, nasaan na ba tayo? Ayun, meron na ulit tayong 24-hour weather forecast. So, may ulan ulit sa mga probinsya, pero Thursday evening to Friday evening, bagsak na naman ang ulan. Pero in all seriousness, may ulan pa rin po, whether you like it or not. Tatagal pa yan. At wala pa rin pinopost. Wala pa rin pinopost ang ating pinakamamahal na NCR Division ng Pag-asa or ang Great... ano ba? Ano bang pwede nating tawagin dito? Metro Manila, NCR, Mega Manila, or Greater Manila Area? Alas lahat eh, no? Pinag-isa eh. Ang daming Manila eh, no? Metro City of Manila, Metro Manila, Mega Manila, Greater Manila Area. Yung para bang ano eh. Palawak na palawak yung ano, lumalawak yung reach. And speaking yung lumalawak yung reach, ang dami ng affiliates ng NRT. Kaya abangan nyo sa Friday o di kaya may mga o di ka magkakaroon ng breaking news man yan. Makikita nyo na lang, ang dami naming ipapakita. Dami namin papakita na logos, di ba? And let me see, ano pa ba? Wala na, no? Hintayin na lang talaga natin yung ano. Pero natatawa pa rin ako dun sa ano, ha? Dun sa mugshot na pinost ng ano, pinablish ng ano.
1: Oo.
0: Dun sa CIDG, dun sa ano. Nakahiga si ano, nakahiga si...
1: Romualdez.
0: Tapos pinatong lang yung ano, pinatong lang yung t-shirt. Pinatong yung t-shirt, pinatong yung signage, tapos binler pa talaga yung mata. Sus Mario, sir.
1: May na ako nakita na nagtawag dito na gumagsyot na nakahiga pambihiya.
0: Ano, tawag dito? Abangan mo na lang, magkakaroon niya ng mugshot, naka-wheelchair.
1: No.
0: Kaya abangan nyo guys, mugshot na nakahiga sa ospital, tapos mugshot na naka-wheelchair, mugshot na naka-neck brace, mugshot na naka-suporta dun sa ano, paglalakad, yung ano, yung walking, ano ba yon? Yung stretcher, sa payan, tapos yung ano, yung, ano ba yung isa? Yung walking cane, yung walking cane. Wala pa rin pinapost. Hihintay na kami dito. Baka mag-overtime pa kami dito. Oy, Terby, no? Magandang gabi rin sa'yo. Musta ka naman? At least meron na tayong lahat na credit score. Siya nga pala.
1: Nakatutok niya kay Terby sa Vibe Nice. Dahil kay Anna.
0: You know? At least. Okay. Meron lang ulit tayong kapasok lang na balitang suspension. Wala na rin pong pasok sa lahat ng antas, public and private, sa Tanza sa Cavite. Eto na, iisa-isahin na natin. Dahil walang NRT, iisa-isahin na natin. Kanya-kanya na to. Anyways, i-shoutout ko na rin yung dati kong classmate, ka-batchmate ko actually on senior high. Happy birthday to Marian. Happy legality, no? 18 na siya ngayon. And what's more happy on this birthday is that she finally reunited with the love of her life after so many years, no, sa Canada, no? Just to celebrate the this very special occasion of hers. Ako naman, support naman kaming lahat sa long-standing relationship nilang dalawa. Let's see what else do we have in here, mga kabayag. Wala pa namang masyadong nangyayari. So, matignan na lang kung ano mangyayari sa last Saturday ng September or first day ng first Saturday ng October, kung matutuloy pa ba ako sa muling pagbabalik ko sa Queso de Bola. Matingnan na lang natin, mga kababayan. Kaya sa aking mga tropa dyan, tropang maaliwala, sumanda na kayo. Tropang maaliwalas eh, no?
3: Darating na ang
0: liwanag sa dilim. Ay. Tapos mamaya maririnig ko na lang audience kayo sa Gandang Gabi, boys.
2: Oops.
0: Kumapaldo na naman kayo.
2: Kumapaldo na naman.
0: Kumapaldo kayo, ako hindi. Hanggang doon na lang ako sa nakasaradong Esguera Gate. Hanggang doon na lang ako.
4: Aray ko.
0: Tapos hindi ko maalam kung saan yung ano, yung bagong bahay ni Kuya. Kaya abangan nyo, guys. At least meron na. Finally, regular na tao, ordinary people, strangers naman ang collab 3.0. Sana naman genuine yung manalo, yung mananalo. Actual na stranger talaga, yung wala talagang ano. Kaya in the words of the Bottom Mesa, walang nakaka-reach to the top nung hindi nagsisimula sa baba. From the bottom. Diba? No one starts immediately from the top. Okay, always start from the bottom. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, ang buhay ay weather lang. Ay,
2: iba yun.
0: And speaking of weather, wala pa rin pinopost ang aming minamahal na pag-asa.
2: Wala pa silang heavy rainfall warning ng 11 p.m.
3: Abangan.
0: Kaya abangan ang susunod na kabanata. And dahil sa mga hindi na sa mga pangyayari, ang bagal ni Pag-asa, I'm very sorry, kailangan kong i-rant. And syempre, shoutout na rin 7-Eleven. Shoutout na rin 7-Eleven. Bakit pa kayo papapasok ng mga taong bababuyin lang pagkain nyo? Diba? Alam nyo na yon.
2: Oo nga.
0: Alam nyo na yon. Ba't pa kayo pa? Bakit pa kayo pinapapasok yung ano, yung mga kumakain doon ng libre? Tapos ano, sasabihin, bakit hindi naman kami nagbayad? Hindi kami, paldo kami, at least libre yung pagkain, naka-display lang dyan. O, diba? Ganun ang mindset ng taong, yan ang problema eh. Yan ang problema ng mga tao, walang pakialam eh. Kaya malay nyo, pag bumili kayo dun sa 7-Eleven, makikita nyo na lang, ba't ang konti nitong iniinom ko? Ba't ang konti nung laman ng binili ko chips? Yan, kasi mga komportable. Yan. Easy lang kayo dyan. No? Yan. Napapahamak ng kumpanya, napapahamak pa yung mga nagtatrabaho dyan, napapahamak pa yung taong bayan. Damay-damay na lahat, kumbaga. Siya nga pala, 11:10 na, and unfortunately, we will now have to end it right here dahil ubos na ng aking tubig. Ubos na ng aking tubig dito sa Aqua Flask. Kailangan ko nang mag-refill, or either way, wala na naman akong boses for, ano, let me go ahead and figure this one out, no? We'll discuss this sudden change of programming after the show, or immediately after the show. Kaya, for now, until such time, we will be, how should I say this? We will be relaying this one, no? And hopefully we'll have at least some form of meaningful end to this sudden change. But don't worry, isang araw lang naman to, medyo may mga pangyayari talaga na hindi talaga naming pwedeng i-neglect, no? And for one thing, mga kabayag, this is out of nowhere. In fact, kaka-receive lang namin. So hopefully, by that point, this thing will be resolved. It's now 11:12 na po, mga kabayag. We will now have to end it here. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala.
2: Ito na. Naglabas na.
0: Ay, we? Really?
2: Yes. Here it is.
0: Okay. Ang tanong... No. Anong kulay ba tayo?
2: Yeah.
0: Anong kulay ba tayo? Pula o... Ano?
1: Yellow.
0: Okay.
2: Dilaw.
0: Pula o ano? Ayan. So, yan po ang... naka-yellow pa rin po tayo. Naka-yellow pa rin po tayo mga kabayag, no? So, as you can see, yellow heavy rainfall pa rin po ang Metro Manila, Rizal, Cavite, parts ng Batangas, and parts of Bataan. Andyan na rin ang orange heavy rainfall warning. Ayan, oh, meron din dyan oh, sa taas, sa Zambales. Ayan, oh, meron din. Ayan. In parts ng Zambales din, no? Oh, ayan, oh. Tapos yung blue, tapos yung mga blue dyan, expect na yan or affecting, pero hindi talaga yan part ng heavy rainfall warning. Bukas po, malalaman ninyo kung ano ba talaga ang official schedule of Wednesday Night Geekan. Kung i-ere ba tayo ng regular or i-ere ba tayo dun sa unexpected time change, no? Hopefully, nothing too chaotic will happen dahil ulitin po namin, hindi rin namin inaasahan itong... message na na-receive namin, which is very personal, no? So, until then, from everybody here, enjoy the rest of your night. Muli po, nagdaan na naman po ang isa na namang Martes. Hanggang sa susunod na Martes, ito po ang inyong nag-iisang kabayag, Senny De Castro. Magkita-kita po ulit tayo bukas, 9:45 or 10:45. Depende sa sitwasyon. Depende na lang sa mangyayaring desisyon ng team dito sa Smile Network. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang inyong makikinig at panonood dito sa Senny Boy Gold. Hanggang sa muli, nag-iiwan po tayo na naman ng isa na namang magandang gabi bayan!

0: yata sa simula ng ano, ng bagsakan. Ayun siya. Matanda na ngayon eh. Siya yun. Malaki na ngayon eh. Tara. Memory natin mo po yung Gio. Papangig ko si Gio, pare. Palakpan natin. Memory natin mo po yun.
1: Yung boses ko dati?
0: Hindi, huwag yung boses mo dati. Yung boses mo ngayon. Yung boses ko dati? Oh, sige, yung boses mo dati. Ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2.
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Dito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.